0: 92.7 Thunder FM again, the Aura City, 93.7 Thunder FM. Moving on, hey, we got 12 minutes after 8 o'clock. That's a gentle. Sir from SB19 Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swak, Sabulsa. Sweetheart, last hour na nga the program at this very beautiful Monday, Lunes. Teka muna, assessment muna tayo, ha? Okay, teka muna. Ano ba mga kailangan natin mga gawin? Ha? Mag-susweldo pa lamang bukas, ano? O, siyempre naman, ano ba? Dapat mag-reassess tayo. Ano ba yung mga dapat gawin o, para sa araw ng Monday? Teka muna. Ang tanong dyan, may trabaho ka ba? Meron ka ba mga dapat puntahan? May mga ganun bagay. Appointments, recheck. Meron ba mga schedule para sa araw na Monday? Usually Monday nagdadaan yan eh. Diba? To takes place. Ay, magandang umaga muna. I-shout out natin yung mga nakalakad na. Yung mga on the way na sa kanilang mga appointments sa araw, sa oras na ito. Magandang morning po sa lahat ng mga motorista natin. Yung mga sakay yung pasahero, ingatan ha. Ay, yung mga pasahero nyo rin. Ay, yung mga nakasakay na sa mga bus ngayon. Magandang umaga sa inyo. Yung mga nagmamadali na. Yung mga tinanghali na ng gising. Tapos ngayon, nagmamadali na. O, kasi malilate na. Kapag kasi maaga kang gumising eh. Diba? Magandang morning! Sabi nga natin, yung pagpunta mo, pagdating mo sa iyong opisina ng late, hindi yan ibig sabihin, hindi dahil sa traffic yan. Late ka lang nagising. Diba ganun daw yun eh? Okay, kailangan daw, kung alam mong matatraffic ka, kailangan mga alas 4, alas 3 na madaling araw gising ka. Uy, ano? Tapos dyan lang yung ano, dyan lang sa Divisoria yung pasok mo. Tapos taga Carmen ka lang. Diba? Pero kung malayo lang talaga, siguro hindi naman ganun kaaga. I know naman, you already knew kung ano yung mga adjustments na gagawin mo. Kung ilang oras ka dapat, di ba? Na mag-adjust para makapasok sa iyong pinagtatrabahuan. O di kaya sa iyong mga appointments na pupuntahan. Yun na. Siyempre, magandang umaga po sa lahat ng mga sweeteners natin, yung mga taga dyan sa may Jevan Auto Parts. Magandang umaga. May kinigdi sa atin ang Totski Car Wash Kibawe. Maraming salamat. Sir Jimmy Coloso ng Normin Transco. Yan, sa may kamamanan ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for listening. At lahat ng mga taxi drivers na kasamahan niya, magandang umaga. Sara ng Upper Nazareth, magandang umaga rin. Shoutout sa inyo lahat dyan. At ang iyong buong pamilya naka Hard FM. Magandang umaga, gwapong trabahante sa Barros Hardware. Good morning! Mga Tagano, Hanupolan, Claveria, Misamis, Arrental, kina Iris Urbina, Totoy Abarquez, Totong Flores, Peter Formento, always down Amino sa Hard FM. Thank you. Begin for 10 minutes, Saturday, 8 o'clock, commercial break tayo, siglet, magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, magandang umaga po sa inyo. Padayo lang sa pagpaminaw, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.

0: 92.73 FM Cagayan de Oro City, 93.73 FM Boquinón. Rob Daniel for you with Rob Kong. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa Suli, 27 pesos. SRP lang. Ang Bahar family ng Vlog 2 Punton, nakikinig sa atin. Magandang morning! Kamusta po kayo na dyan? Sana'y magandang inyong mga umaga. Panahon sa pagpaminom mula noon hanggang ngayon. Ano? Talaga namang galanog-lanog ang monitor ng Bahar family. Good morning po sa inyo. Teka muna, namahaw na mo riha. Mga silingan nato riha. Good morning, good morning! Maraming salamat po. Diba sa yung mga manok na nakatali dyan sa baba? Yung mga manok-manok dyan. Magandang morning ha. Thank you, thank you. Magandang umaga din, kina Lady M, nakataga Igpit Upol. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan sa mga kasama mo. Good morning kay Demsoy Robles. Maraming salamat sa pagpaminaw. Sana yung maganda rin ang inyong mga umaga dyan ha. O, abangan natin mamaya yung ating panibagong draw para po sa ating winner na naman, mananalo ng bugas at ang groceries. Ha? Tabayan, baka ikaw na yun, sweetheart. Yung mga taxi drivers pala natin, may mga nagtitext dito eh. Alam nyo na pala yung text line eh. Gawin nyo lamang. Yung mga hindi pa nakakasali ha. Yung mga hindi pa nakakapag-text ng kanila mga pangalan at pangalan ng taxi. Ganito lamang po inyong gagawin. I-text nyo lamang po ang inyong kompletong pangalan para makasali po kayo sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas at groceries. Ha? Anong ititext? Kompletong pangalan lamang. Oo. Kompleto pangalan. Tapos pangalan ng inyong taxi. Sample, Juan de la Cruz, Heart FM Taxi. Yun. Ulitin natin yan. Pangalan lamang at pangalan ng inyong taxi. Yun lamang ang inyong isesendo sa ating text line. Okay, ganun lamang yan kasimple para makasali po kayo sa The Price is Rice Overload. Kamaya, abangan natin yung draw. Wala ba contact na mga HBGs natin? But anyway, sige, balikan na lang natin yung ating traffic update mamaya. 32 minutes, 8 o'clock, commercial break muna tayo siglet. Magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung freska tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng freska tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng freska tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash! Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus! Bibitin.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.
9: Haven't you heard I'm the internet girl?
10: Getting out of here.

0: bye. 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 43 after 8 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang Ever Taxi, ha? With plate number KCB. Michael Beru, magandang umaga. Shoutout muna sa iyo, shoutout. Isasali ka namin, ha? Ever Taxi, na si Michael Beru. Yan, shoutout sa iyo. Happy Fiesta sa may miyaray ng Kagan Bukidnon today. Oh, galing sa Bananas in Pajamas. Si Piwan at saka si Bito. Magandang umaga. Maraming salamat, ha. Sa may handa diha. Daming gulay dyan, ano. Sigurado ang mga handa dyan, gulay. Sa may miyaray. Oh, sa may Dangkagan Bukidnon. Ay, butang! Happy Fiesta. Wala pa tayong mga ano dyan. Gulay-gulay dyan. Thank you, ha. Sana'y maraming mabusog ang ato mga silingan diha. Alright, 8:44 na. Oras na para mamigay tayo ng bigas at groceries. Ito, pili na tayo ng lugar o area o drop box kung saan tayo bubunod. Ruleta! Select! Aming studio, nandito pa rin sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, driver! Puno tayo sa drop box ng mga driver. Tuwara, taxi. Ang pangalan ng kanyang taxi ay Swarskov Taxi. Swarskov Taxi. Ang pangalan ng driver na nakadaog ng bugas at groceries, Rogelio Suarez. Rogelio Suarez ng Swarskov Taxi. Congratulations. Ganun din sa ating first winner kanina. Etong si Monica Grace Abobo ng Lapasan, Bacoonga Street. Nakadaog ng bugas at groceries. Samantala, eto pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bigas at groceries, ha? Si Elmo Macaranas ng Macabalan, Parola. Elmo Macaranas ng Macabalan, Parola. Congratulations. Ganun din kay Jonna Idulsa ng Manuel Vega, Consolacion. Jonna Idulsa, nakadaog sa gang bugas at groceries. Ganun din itong driver ng Ritter Taxi, si Ryan Lumaktod. Ryan Lumaktod, Lumaktod ng Ritter Taxi. At si Regine Puzon ng Patag. That's si Regine Puzon ng Patag. Congratulations. Yung mga pangalang nabanggit, ID lang ang kailangan para makuhaan mo ang iyong papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Standby lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan, the Oro City. 93.7 FM Bukidon. It's Elisa Baturan for you with Maseo. 4 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Maraming salamat po. Ang James Mantangsi, nakikinig din sa atin ngayon. Magandang umaga kay Elray John Ramos. Maraming salamat ha, Elray. Sa inyo pakikinig. Shoutout daw sa ano to? Bahar family din ito ah. Walay Bahar na na-appeal sa grocery. Shoutout na lang sa Bahar family. Anong wala? May nanalo nga po nung kailan eh. Diba? Parang nung last week yata may nanalo. Anyway, sige, magpapaalam na po ako. Maraming salamat to be giving away sa ating next program. Si George po ang susunod, tsaka si Dr. Heart para sa ating mga love songs. Yan po ang ating Music from the Heart hanggang alas 11 ng umaga. Don't forget, Harvey Stone is back at around 11 o'clock. At syempre pa, I'll got my rebound at around 3 o'clock hanggang alas 5. Tapos ang rebound din ni Harvey Stone para sa ating hardlines, para sa ating mga on-air. Ayan, greetings. Mamaya yung alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Don't forget, George rebound around 1 p.m. today. So yan po yung aming program blocks para po sa araw na ito ng Monday. Of course, maraming salamat. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele, na nagsasabing ang inyo dapat pagmamahalan ay parang soft drinks. Yung ikaw lang mismo, walang kasalo. Enjoy the rest of your Monday. Padayo na mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Hinimok ng Philippine National Police o PNP's Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya hinggil sa umano'y pagbabanta sa kaligtasan niya at kanyang pamilya simula pa noong 2023. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, dapat magbigay ang Vice Presidente ng mga detalye tungkol sa mga bantang natatanggap niya para maimbestigahan ito. Iginit din ng PNP, hindi nito pagbabantaan si Duterte dahil mandato nitong protektahan, hindi lamang ang Pangulo, kundi pati na rin ang Vice Presidente bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, patuloy ding binabantayan ng pulisya ang mga netizen na nagbabanta laban sa gobyerno sa social media. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Kagendioro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang morning, mga sweethearts. It's a great Monday. Oy, grabe. Oy, excited sa Lunes yan. Sweethearts, hanggang alas 11 po tayo magkakasama kami ni Dr. Heart. Dito po sa programang Music from the Heart, mga love songs ang sasa inyo. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Good morning. And good morning, sweethearts. Wow, great Monday. Umpisa na naman po ng another week. Siyempre, magkakasama tayo. Hindi lang ngayong week na ito. And of course, dalawang oras muna tayo magkakasama ngayon sa ating programang Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart and George here. Ayan. Napakagandang Lunes. Bakit hindi tumutunog? Ayun pala.
0: Ayun.
1: Okay. Sige, ano bang pagsasaluhan natin, pag-uusapan natin ngayong Lunes ng morning, George?
0: Ay! Oo, pag-usapan natin ang pag-asa or umasa. Nako, sweethearts, Dr. Heart, tumaasa ka ba mamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal kang talaga?
1: Ay, ganun.
0: Aasa ka ba na, mahal mo yung tao,
1: ganun
0: pero...
1: naman talaga eh. Di ba sa simula, hindi naman talaga natin alam kung love talaga tayo ng taong yan.
0: Oo, pero diba? Loves na loves mo na siya. Aasa ka pa ba?
1: Ikaw lang. Ano yan? One-sided love affair.
0: One-sided love affair. Pero kapag, ito na eh. Naglalabas ka na ng interest, ng motibo. Eh, kaya lang... hindi ka sigurado kung mahal ka. Magmamahal ka pa rin ba? Or aasa ka pang mamahalin ka ng taong hindi ka sigurado kung mahal kang talaga?
1: Ayun. Siguro sa simula, hindi mo pa mamamalayan yan.
0: Correct.
1: Na hindi ka niya mahal. Di ba?
0: Yes,
1: wala din siyang pagtingin. Sabihin na lang siguro natin, wala din siyang pagtingin sa'yo. Di ba?
0: Sa una.
1: Oo. Pero kung sa katagalan... eh, nandiyan pa rin yung pagkadelulo. Hindi, magano. Talagang ikaw ay patay na patay dun sa taong yun. At umaasa ka na mamahalin ka din niya. Ay nako, malalaman mo na yan kung umiiwas yung tao.
0: Pare.
1: At yung iba yung pakikitungo sa'yo. Diba? O ano, sweethearts? Umaasa ka pa rin bang mahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal ka nga talaga? Ay, paabot nyo sa amin ang inyong mga views and yung opinion dito sa ating question of the heart. Do text us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page ha, kung online ka naman, sige. Follow, like, and share Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:18 na po ating oras. Kasama niyo pa rin si George and Dr. Heart. Let's move on with the song here. Luis Arandia. Ako, back in the 90s. Una't huling mamahalin. You're in Heart FM 92.7.

0: Sino po sila?
1: Seni Arcejo.
0: Taga saan po, nanay?
1: Diga ni Locosor po.
0: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
1: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
0: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
1: Mahimbing na pagtulog ko.
0: Wow.
1: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhan nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Venture.com. O di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977. O para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro. O magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Mag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 9:35. And the time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And this wonderful Monday, alam kong busy. Yung iba, naka-relax kasi naka-term break. Ano? Wala masyadong gawain sa bahay. Pero sa mga tulog pa, gising na. Naku, natanghali ka na tuloy. At tayo po ay magpapatuloy hanggang alas 11 dahil mga love songs lang naman ang ating ipi-play para po sa inyong lahat. And we'll be talking about our question of the heart sa mga kaka-tune in lang. Naku, maasa ka bang mamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal kang talaga?
1: Aba, maging sino ka man, mamahalin kita.
0: Text man. Nalala ko tuloy yung isang scene sa movie na yun.
1: Ano yun?
0: Yung kay Robin. Ah. Mamahalin kita.
1: Ano ba yun? Si Bina ba yun?
0: Oo.
1: Si Robin.
0: Text man, maging sino ka man.
1: Pexman. Parang swear to God din yun.
0: Totoo.
1: Ayan, tignan natin yung mga reaction ng sweethearts natin, George, from our text lines. Ayan. Mula kay 8850, sabi niya, Miss George, happy Monday. Sige, we'll try to play your song, ha?
0: Good morning din kay 8158. Good morning sa Bahar family. Ayan, maraming salamat po. Namino akong bana. Ay, enjoy. Hi to Sir Alan Bahar.
1: Ano to? Sa Puntod, di ba?
0: Oo, Block 2. Ayan, ang Bahar family. Lagi.
1: Ayan, daming ano natin dyan. Solid na naka-Heart FM.
0: Correct.
1: Lady M, good morning sa iyo. Sabi niya, Dr. Heart and George, relate daw siya sa topic.
0: Ay, oo.
1: To make the long story short, sabi niya, nangyari daw sa kanya, during her high school days daw.
0: Ooh.
1: With sa kanyang teammate in their class. And then they became close to each other. Mula noon, nahulog na ang loob ko sa kanya, sabi niya. At umaasa na maibabalik, pero umaasa lang ako sa wala.
0: Umaasa sa wala. Nako naman.
1: Pero yun na nga, di ba? Sa simula, wala ka talagang ka-idea, George. Diba?
0: Correct.
1: Mamahalin ka ba talaga? Sugal yun, di ba? Ano tawag nito? Kailangan mo ipursige. Pero, along the way, makikita mo naman kung talagang interesado din yung tao sa'yo. Di ba?
0: Alam mo ngayon kasi, Dr. Heart, ito, totoo naman to eh, na kahit mga babae ngayon, nagpapakita na rin ng motibo.
1: Ay, ganun.
0: Alam mo yung parang may pinapakita interest, at minsan, pag nakikita nilang, ay, parang hindi naman to interested. Parang namang, wala namang galaw. Kuya, wala namang...
1: Malaki. Yan yung sinasabi nila na pagpalay na nga lumalapit sa manok, di ba? Pero pag di kihapon mo tusik ang manok.
0: Ay, wala talaga.
1: Look for other manoks.
0: Correct. O, di ba? O, kahit diba? Yun ang mindset. May ilan naman talaga, Dr. Heart, na parang, ay, ipupursige ko to. Kasi,
1: diba? Nilalaban ko ano yung laman ng kanilang puso. Diba?
0: Umaasa na sana mahulog ka din sa aking mga patibong.
1: Ay, patibong talaga.
0: Hindi na mahulog ka rin sa akin.
1: Baga tipong ano ba yan? Pag lumingon ka, aking ka.
0: Ay. Sabi nga, di ba, sa isang kanta, ilang t-shirt pa ba? Ay, ilang tansyan pa bang iipunin o giliw ko para lang mapansin mo.
1: Ay, ganun. May mga ganyan. Talaga naman.
0: May parang nagsusuot ka ng mga bagong damit.
1: Ay!
0: Uy, nagpapa-makeup na. Uh-huh.
1: Nagpapa-off-shoulder.
0: Sa mga lalaki naman, ayan na yung mga titig-titig na yan.
1: Grabe na ang pakit-kit pa. Beautiful eyes na yan.
0: Mga tantalizing. Kulang na lang ano eh, di ba? Kainin ka sa mata, pero yung mga bagay na nagpapaano din sa start of relationship. Possible din na hindi.
1: Sige nga, sweetheart, ano nga kaya ang point of view ninyo dun sa ating question of the heart para sa iyo, 'di ba? Alam ko merong mga maraming mga nakakadaan sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Yung ating pong question of the heart, ha, again, umaasa ka ba na mamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal ka ba talaga?
0: Hala.
1: Mhm. Nako, saklap naman ito.
0: Correct, no? correct.
1: Ayan. Sige, paabot nyo sa amin by texting us dun sa ating text line 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
0: Kung online ka, naku, punta ka doon sa Facebook page natin. Follow, like, and share, comment, and message dun po sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:41 ang ating oras. Maghahanap buhay muna kami ni George. Republic pa kami. Just keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 This is Heart FM. Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Sobrang sulit. Like so. Sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Heart FM lang, wala na ilain pa.
14: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
15: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
19: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidon. We got 11 more minutes before we hit 10 o'clock. And we're still on and on. On and on. Hanggang alas 11. Tapos, ito lang naman ang inyong masasaksihan, ang inyong matutok ngayon, maririnig sa ere yung mga love songs at yung mga bagay na hindi naman magpapabagabag, kundi magpaparealize about how truly life and love, how beautiful they are. George and Dr. Hart till 11 o'clock. I'd like to shout out lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Kanjaville, Kanituan. Hi to Kanja family, kay Sir, Sir Manny, kay Mang Jean. Thank you po sa laging pakikinig and na-miss ko kayo. Parang extended yung birthday ko. Thank you po ha kay Sir Efren Wayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And to Valley Green. Oo, sabi niya, medyo malalim tong hugot ni Sir Valley Green. Si Sir Dale ng Ritter Taxi. Sabi niya, dati-rati kami noon, mahal namin ang isa't isa. At nagsumpaan hanggang sa dulo. Ba't ngayon parang nawawala ang nararamdaman? Pagmamahalan namin sa isa't isa. At ngayon, nagtatanong ako sa aking sarili, ito ba ay panaginip lang lahat ang nangyayari sa aking buhay o napagdaanan lang na dapat kalimutan? Sa ngayon, kailangan ko pa bang umasa ulit para maibalik ang lambingan namin? Punoon o kalimutan o itapon na lang? Kawawa naman ang kahapon namin. At paano kung ayaw na? Ang sakit naman, Dr. Hart. Wala nang forever. Magpapakatotoo na yan. thank you, Sir Dale. Ingat sa biyahe, ha? And I appreciate you expressing your thoughts doon sa ating question of the heart. Ito, sa mga kakatunin lang, sa mga kakagising lang, sa mga nagbe-breakfast, sa lahat ng eateries na nakabackground po kami, sa mga establishments na nakabackground po si Heart FM. Here you go. Umaasa ka bang mamahalin ka ng taong hindi ka sigurado kung mahal kang talaga? Naku, hala, ang tawag dun? Na-mention na ni Dr. Hart kanina. Yung tipong dilulo. O, di ba? Yung parang hopeful. Puno ng pag-asa. Pero, ang totoo niyan, wala na parang pag-asa. May iba naman na nag-show, nag-reciprocate. Pero hindi pala yun. Parang that's how they naturally are. Diba? Ikaw lang naglalagay ng meaning. Ay, sorry. Ito na. O yung mga gusto mag-share, gustong sumali sa ating usapan, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 7 more minutes bago po mag alas 10 ng umaga. And here we go for more love songs. Stick with us dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap gumising.
3: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
4: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7 980-0034. Or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
8: Your heart's choice for music and information.
9: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendio, or of 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts, we're up till 11 o'clock. 10:18. Yan ang ating oras, and the time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin. Mayong buntag, mga sweethearts. The Monday that we're having right now is kind of slow. I don't know, medyo laid back, pero ang sarap lang, no, when you see the world na nagpapahinga din kahit konti. Huwag masyado, gadali. Huwag masyado, oh, kalma lang. Diba, just as we are enjoying the relaxing love songs dito sa ating programa. Kasama kami ni Dr. Heart dito po sa programang Music from the Heart. I'd like to say hi and hello sa mga nakikinig sa atin dyan sa Kamayan, sa Manukan. Thank you, Corales Extension Branch. And also, nakikinig din sa atin ang mga, oy, ayan, no, may mga taga-Eden Solenso sa may Indahag. Maayong buntag. Also, hi to 5574. Good morning, Doc Hart. It's Sweetie George. Kay Mami Marilyn Gonzalez. Hi to Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala. Kay Minard Tismo, Samuel Mosquida, sa Tanan na Mino ng Heart FM. Thank you, thank you. Maraming po salamat.
1: Mula naman kay 2745, Buenos Dias. Ayan, bienvenido bonito. Mga muy bonito, muy bonita. Ayan, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen Cagayan de Oro. Sabi, grabe po na mga kanta, maging sino ka man. Ayan. Hi sa mga taga Tisha's Eatery. And hi na rin daw sa iyo, Mr. Ryder.
0: Ikaw dyan, dry, ha?
1: Ayan. Talaga si Ry, talagang hindi tumitigil dun sa niya, no? Talagang pinupursige. Hanggat parang question of the heart lang din natin.
0: Correct. Umaasa. Ay, siguro hindi naman siguro umaasa, pero andun pa yung may konting, you know, that hope na sana naman sa kakahay ko sa kanya sa ere, baka mapansin din ako.
1: Ayan.
0: O, oh, diba, Ray?
1: Ika nga, diba? Kapag may tiyaga, may nilaga.
0: Correct.
1: Oo.
0: Correct. Totoo yan. Oo. Kaya padayon, Ray.
1: Sayang kasi, diba? Pag nasimulan mo na, huwag ka nang bumitaw. Na. Kasi baka dumating ka doon sa point na pag bumitaw ka, na-develop na rin siya sa'yo.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, yun na pala yun.
1: Ilalove back ka na niya ngayon.
0: Oo.
1: Ay, nako. Tapos ikaw na walang ka na ng pag-asa.
0: Pero kasi itinigil mo eh.
1: Oo nga.
0: Kasi you think na parang wala ng pag-asa. Mm-hmm. Parang, pero mahirap din naman kasi.
1: Eto. May kakilala akong ganyan.
0: Oy?
1: Oo, talaga. Oy. Hindi siya bumitaw.
0: Ay.
1: Oo.
0: Pero may magandang outcome naman.
1: Oo naman.
0: Ay naman, grabe. Eh kasi ngayon sa panahon, Dr. Heart, ano? Mahirap din mag-confess. Andun yung parang takot.
1: Uh-huh.
0: Na mangingibabaw yung takot kapag sinabi ko, kasi lagi nating sinasabi, it's open communication, you really have to express your feelings. Pero sabi nga, paano? Andun yung takot ko na baka kung mag-confess ako, i-reject naman ako noon.
1: Yun actually yung fear of rejection.
0: Baka masira yung na-build kong friendship or kung ano man yung na-build namin sa isa't isa.
1: Ang hirap, no? Pag mga ganyan, tapos itatago mo na lang.
0: Correct.
1: Tapos patuloy ka na lang nagpapakita ng, sabihin na natin, nagpapakita ka ng motibo, di ba? Na nagpapakita ka ng, eto nga, kinikare mo yung taong yun kasi nga gusto mo siya.
0: Yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Ay, ayan, oh, may hangover pa sa birthday mo, sabi ni 2839. Belated happy birthday, George. May God will grant all your wishes and your heart's desire. From Uswag, Kibawi.
0: Uy, maraming salamat.
1: Grupo ka na doon.
0: Nakatuwa naman. Maraming pong salamat. Thank you.
1: Mga taga-Kibawi.
0: Taga-Kibawi. Maraming salamat, ha. Sana ma-meet po kayo in person very soon. Nakatuwa. Ito naman si 4396. Ayan, shout out sa mga senior citizen. Sa Lago, Idulsa family nga naminaw. Kay Sir Nelson Idulsa. Ayan, from Zone 4, Bayabas. Maraming salamat.
1: Ayan, dami mo ding fans sa Kitaw-Taw.
0: Ay, talag. Magandang umaga. Kay Ma'am Ninette nga pala.
1: May mga kilala ako dyan.
0: Ano?
1: Oo.
0: Parang kilala ko din.
1: Nagpapakita ng interest.
0: Hi, ha. Hello
1: hi
0: po sa inyo.
1: Hi.
0: Hello. Hi.
1: Hello. Talaga naman si George nagpapakyut na makita nila dito.
0: Ay, si Ate.
1: Ay, batiin na rin natin, George, mga kasama doon dyan sa Orozco Minibus. Ayan. Number 32, ha, sa kanyang driver na si Lee at sa mga pasahero. Uy, ang tagal-tagal na nito, ha. Si Roxanne. Always daw talaga sila naka Heart FM. Thank you, thank you, ha. Ingat kayo sa inyong biyahe. Ganun din sa mga Donsal's buses.
0: Diba? Buses, oo.
1: Maraming salamat. Book Tramco, hindi natin nakakalimutan yan.
0: Tsaka
1: lagi yung nakikinig.
0: Kafe Tramco.
1: Ay, oo.
0: Oo, tsaka Donsal's. Thank you, ha.
1: Ay. Oras natin, 10:24 na po ng umaga. Sige, patuloy po kayo sa pagpadala ng inyong mga message. Sa ating Question of the Heart, pag-uusapan natin, gusto namin marinig, ano po ang take ninyo dun sa ating Question of the Heart? Na magpupursige ka pa rin ba? Ano nga uli yun?
0: Umaasa
1: ka pa ba?
0: Namamahalin ka ng taong di ka sigurado kung mahal kang talaga.
1: Sige. I-wait namin yung inyong mga messages dun sa ating text line at ganun din dun sa ating Facebook page na 92.7 Heart FM - Cagayan de Oro City. Ayan, nandun po yung ating post ni George. Correct. Sa Question of the Heart. Ha? Pwede kayo mag-comment dun. 10:25, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Sa mas magandang bukas, kasama ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life. With EXL, isang paalala mula kay Ate Ann.
7: May buhay sa Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 10:36 and agi na pogi. Ang sarap maranahan ng isang Ogil Kasid. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Ang saya lang kung ano. Dahil mahal kita. Kaya umaasa ako na mamahalin mo din ako. Ay, may mga ganun na. Eh, pinapakilig ko kayo. Hanggang alas 11 po tayo. Ako at si Dr. Heart ang sasa inyo din with the love songs. At sa lahat ng mga bagay na magpapangiti po sa inyo ngayong umaga. Hello and hi to 4396. Shout out ko lang ang Adonis Alago nga naminaw sa Heart FM. Nelson Idulsa, marami pong salamat sa inyong laging pagpaminaw. Also sa ating Facebook page, ayan si Sir Efren Wayan, Maing Buntag. Happy Monday, Wayan family. Dagang salamat ha. Sir, regards ko kay ano ha, kay Mama Siding, kay Nanay Siding. Hello po, good morning. Si Sile Ali, si Honey Lorraine Tagapulot mula sa Zone 5 Lower Balwa. Oh, sige. Uy, kung may mga ano kayo ha, may mga entries kayo for the prices rise overload natin. Naku, bigas lang naman at groceries yan ha. O, name, contact number at address. Para naman sa mga taxi drivers natin na lagi nakatutok sa Heart FM at gustong mag-uwi ng bigas din at groceries. Nako, pangalan, contact number at pangalan lang ng inyong taxi ang inyong isisend sa amin so that you guys can join our The Prices Rise Overload.
1: Ayun, ang dami na nila, ha?
0: Ang dami na, oo.
1: Pati yung kulay green, nakikinig na rin sa atin.
0: Oo nga.
1: Oo. Kulay green.
0: Good morning po sa inyo. Basta ang atin lang
1: naman.
0: Alas
1: lahat ng units nila, naka-Heart FM. Grabe.
0: Ang atin lang naman dito is, we have to be united in love and peace, di ba?
1: In love and peace.
0: Oo. Peace and love lang po para sa lahat. Oh.
1: Yun dapat.
0: Correct.
1: Para umasenso ang ating bansa.
0: Yes. Oh, kahit anong kulay ka pa, basta you're all for peace and love and unity. Nako, sama-sama tayo dyan.
1: Basta't kapakanan ng karamihan.
0: Correct.
1: Ang laging nasa puso natin.
0: Yes.
1: Ay, nako. Sana marinig nila kami.
0: Sabi nga ni Ogiel Kasid ay dahil mahal kita. Oh, di ba?
1: Dahil mahal kita at hindi ako susuko, di ba? Hindi kita susukuan at patuloy akong umaasa na mamahalin mo rin ako.
0: Correct. Sabi nga, susuka pero di susuko.
1: Ah, diba? Yan, meron ba ba? Meron ba mga messages? Daming dagsahagad ng mga messages,
0: yes,
1: no? Eto, kanina to. Nabasa mo na?
0: Hindi pa.
1: Kay Gigi Hazel Cayetuna Mini. Ay, mga kaibigan natin dyan sa may barang makabala nito, di ba? Sabi niya, para sa akin, hindi magandang umasa ng todo sa taong hindi mo sigurado kung mahal ka talaga. Oo nga, baka nga nagsasayang ka lang ng oras, di ba? Okay lang umasa ng kaunti, pero mas mahalagang tingnan ang kilos kaysa salita. Kung gusto ka niya mararamdaman, mararamdahan mo sa consistency, effort, respeto at paraan ng pagtrato niya sa iyo. Dahil ang pagmamahal ay hindi dapat puro paghihintay at magdududa. Ha? Karapat-dapat kang mahalin ng malinaw. Hindi yung palagi mong tinatanong ang sarili mo kung mahal ka ba niya. Ayun nga.
0: Shout out sa inyo dyan, ha?
1: Sa mga taga-simplicity. Vulcanizing.
0: Good morning sa Ming family. Sir Dale, nag-greeter taxi, Maing Buntag. Good morning.
1: Hi na rin kay 1378. Sabi niya, hello George, back to office na after more than a month. Nga, evaluation and shout out sa kanyang office mate sa assessor's office. Diyan po sa may Quezon, Bukidnon. Hi kay Baby, kay Janet, kay Temple, Nenen, Albert, and also to June Abs, kay June Vals, Baby Jean from Neneth Leonardo.
0: Hi po sa inyo. Good morning po, Ma'am Nenet. Alam mo ba, Dr. Heart, kahit naka-feel yan sila, laging nakatutok sa Heart FM.
1: Ay, talaga.
0: Sa assessor's office ng Quezon, Bukidnon. Good morning. Ito, si 0159 naman, please kung shoutout sa mga staff ng Eden Soleil's in the Hague. Sina Eden's Resto Manager, Mr. J.M. Bonalo, sa kanyang beloved fiancé na si Miss Joy Escobedo. Also, to Juska Estano, Enad Estano, kay Lingards, si Wongski, and finally to Mr. Donska Danlag. Ayan, maraming pong salamat. At greetings coming from the Damon Cagadas mula dyan sa Indahaga. Ito naman sa Chinkiti, ang daming napikinig.
1: Ay, talaga? Grabe na talaga. Na, masarap mapasaan
0: eh.
1: Ka man. Mapa-office, mapabahay. Nako talagang
0: kainan.
1: Pinakinigay. Thank you sa inyong lahat.
0: Hi to Miss Jane and Miss Gigello, Miss Jenny, Miss Jinsky. Also to Mr. Eric, siguro ito. Eric Poblete, Mr. Philvin Galos, Mr. Donka Danlag, and Rodney Ponce ng Chinkiti Villas Branch from Tibas to Damon Cagadas. Thank you from always.
1: Maraming salamat. Oras natin 10:43. Babalik pa kami ni George. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Heart FM. Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

102.7. Hearts FM Kagendio, 93.7. Hearts FM Bukidnon. We got 6 more minutes bago po mag-alas 11 ng umaga. Your love, your love. Ay! Umaasa pa siya, oh. Kasi nga dahil dyan sa your love. Till 11 o'clock, kami po ni Dr. Heart ang inyong mga kasama. Let's greet some people. We got a message here from 1167. Greet ko sa pinakagwapo na JTO operator na si Dudoy sa Parks Printing Dia sa Mayakapin. Good morning. Thank you so much for always tuning in. And sige nga, basahin natin itong sabi ni Ate Marifel. Sabi niya, good morning, Dr. Heart. It's Sweetie George.

0: assist. Sweethearts, it is now 10:56 on the clock. Hala, ayan na, biyaya na. Time na para mamigay ng bigas at groceries. Sa Heart FM, the prices rise, overload. Ikot na siya, oh. Sige na nga, umikot ka na. Kaysa ikaw pang paikutin. Ikot-ikot. Uy, sa mga nanalo na ha, 14 days to claim your prize. And huwag kalilimutan to bring your IDs with you. And ngayon, let's see, saan ba napatigil ang ating ruleta? Dito po yan. Dito tayo bubunot sa Barangay. Barangay Bayabas. Barangay Bayabas. Ayan na, nabunot ko na. Ang ating winner mula dyan sa Barangay Bayabas, ang kanyang address ay sa Maayahay, Barangay Bayabas. Congratulations, Annaline Armisen. Annaline Armisen ng Barangay Maayahay, Bayabas. Punta na dito sa studio sa 5th floor Fico Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang po yan. Sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Hangad gamay kay makikita ninyo yung signage ng Heart FM para hindi po kayo mawala, ha? 14 days, kaya punta na dito. Ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 10:57 now. We'll be back with our last week of songs. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kalain, umaasa. Patuloy ka bang umaasa?
1: Naku ako, Dr. Hart, yung stand ko dyan, kapag walang kasiguraduhan, might as well look for another fish in the sea.
0: Ayun?
1: O, diba? Malawak ang mundo.
0: Oo nga.
1: Huwag na mag-stick sa taong hindi mo naman alam kung mamahalin ka pabalik. Unless kapag nagpakita ng motibo.
0: Ayun. Di ba, sense mo naman yan eh.
1: Yes,
0: diba? Baka nagsasayang ka lang din ng oras, ng panahon.
1: Correct.
0: Lahat. Time, effort, money. Sali na lang din natin ni money.
1: Lahat na.
0: Di ba? Kawawa ka naman. Baka mabutan ka na ano, doon lalagpas ka ng kalendaryo.
1: Ouch. Ang sakit.
0: Wala akong binaparing yan ha.
1: Naigo ko.
0: Di ba? Grab while it's hot.
1: Yes. Diba? While you're still in the moment. Oh.
0: Ayun na.
1: Hindi natin alam kasi yung panahon eh. Diba?
0: Pero merong mga nagsasucceed sa mga ganyan, George, na talaga pinupursige yung kanilang nararamdaman ng kanilang puso. Eh, ngayon, they lived happily ever after. Di ba? Parang mga ganun. May mga kwentong ganyan.
1: Yes.
0: Nangirba naman, eh, talagang sumusuko na. Dahil, syempre, unang-una, pahalagahan natin yung sarili natin.
1: Correct.
0: Di ba? Huwag naman yung kinakawawa naman tayo, di ba?
1: Tama yun.
0: Ayan.
1: Tama
0: may paninindigan. May paninindigan tayo at ganun din may prinsipyo tayo.
1: Sabi nga ng Ben and Ben, di ba? Paninindigan kita. Sana.
0: Ano Asya, meron pa ba mga pabati, may mga pahabol? Ayan. Mga iputado taxi drivers, ha? Maraming salamat for listening always sa Heart FM. Ayan.
1: Ito naman si 3002. Pwede mabalaan si Kanda. Ah, yung na-winner.
0: Sige, ito, na. Recap natin. Okay,
1: sige,
0: para,
1: sige.
0: Ano, ito yung mga winners, winner natin ngayon lang, ha? Kay Annalene Armesin ng Mahayahay, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. At ganun din sa mga winners po ni Jason Steele kanina.
1: Oo, kanina. From Suarez Cove Taxi, si Rogelio Suarez. At mula naman sa Barangay Lapasan, Bacoma Street, Monica Grace Abobo.
0: Ayun, congratulations sa mga winners natin. Meron pa mga winners mamaya. Kaya't patuloy sa pagtutok sa inyong Heart FM. Ayan, magdodraw pa si Harvey Stone at syempre si George mamaya.
1: Yes,
0: mamaya, babalik ka.
1: Mamaya, babalik ako, dear heart. Alauna po hanggang alas 3. Ito muna, Dr. Heart, batiin natin. Happy 45th birthday to Omar Kabaktulan Salvania ng Lapasan. From your mother-in-law, Lorlene Orpiano.
0: Ayan.
1: Thank you sa pagbasa. Maraming salamat.
0: Ito, sino pa? Nabasa na ito.
1: Hindi pa.
0: Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi po sa inyong lahat. At syempre, mga taga... Ayun, mga taga Burgos del Pilar.
1: Ayong
0: buntag sa inyong tanan.
1: May ipahabolan dito, ay, Dr. Hart, mula kay Mami Rosa Olandres Macha. Shout out sa kanya BFF na si Amy Balomadres, Will Mate, si Pabo at Madonna Child Hospital. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Thank you sa inyong pakikinig sa Heart FM. Ayan, wala na sa ating messenger. Okay? Again, maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga messages at ganda din nag-participate. Doon po sa ating question of the heart, ba't naman nabubuyoy ako ngayon?
1: Dahil sa panahon?
0: Oh, ewan ko.
1: Oh, ang weird nga eh, kasi ito medyo nagalandong na.
0: Oo, ayun. Ulan, init, yon. Pista sa langit.
1: Ay! Pero mag-ready-ready na lang, di ba? Dala na lang ng payong at tubig.
0: Asya, tayo po'y magpapaalam na, George. Maraming salamat again sa inyong, yun nga, nagpadala na kanila mga messages at yun din nagpapa-shoutout. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Siyempre, ingat kayo lagi. Always take good care of yourselves, ha? Lalong-lalo na ngayon, pabago-bago ang panahon. Ayan, maraming salamat. And always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to us by Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Sarap-sarap ng ulam ng Ophelia's, ha? Anyway, happy listening sa lahat ng ating sweethearts ngayon. Ngayon lang naka-tune in dito sa Heart FM, ha, sa ating programa. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po. Ito po yung programa natin araw-araw, Monday to Friday. Para po pampagana sa inyong paniood to. O siya, si Marifel ngayon. Sarap-sarap ng isdang tinola at saka piniritong isda. Nako, grabe. Diba, perfect na perfect yung combination na yan. Mapapa-rice ka talaga. Mapapa-only rice. Kulang pang isa ka rice cooker, anak Marifel. Mayong mo to sa inyo din, ha. Hi din kay paring Demsoy. Mayong-mayong pagpaminaw. And of course, ang ating mga sweethearts ngayon na nasa opisina nila, ha. Happy listening. Monday na naman. Yung iba is parang hate na hate nila yung Monday, ha. Pero sa akin, nako. I'm loving it. Diba? Kasi balik na naman tayo sa ating trabaho. Tapos, be with your friends again. At saka another week na susungin natin. At saka don't forget, ha, bukas, araw po ng grasya natin. Judith and Juna is waving. Say hello na lang sa kanila, ha. Anyway, sweethearts, para po sa inyong mga pabati, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Diyan niyo po ipadala at diyan ko rin babasahin yung mga pabati at request, ha. 11:38 ang oras natin. Magbabalik pa ako right after this break. Sayawan tayo, J-Lo. Of course, tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, matang-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balati. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suso alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpleto wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
1: Makabuhay! Dagang salamat, kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana, kamakabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar, niya safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa'y balatian kay healthy imong lifestyle, healthy living kintahay ka di, kamakabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kanakay panaming ba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magid pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Sabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, ginatug kay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga benepisyo nga ito makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon na imo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Ana, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanam itong normally, wala itong mga organize. However, kung mo-create ka ganang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loafing around by themselves, giligid pud na mauna-huna na ito nga issue. Pero

0: mag-gather na gani na sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang NIM ka makabuhay, matabangan ka ni ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang NIM, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang NIM, usa pa sa benepisyo nga makuha nato ana, maka-destroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubao na sa NIM. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabili nga basko o guhimso, o layo sa mga balatian, o safe ang atong sistema. Ang kanang NIM, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta everyday.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Indeed ka makabuhay, di ba? Dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag lumuinom ka ng kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaw akong bukton, buto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong oo, haw ang akong tiyan, muraga, basta haw itan ka ng dili komportable ba? Pero kay mo kapi magyug ka, kay murag di man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkapi, kanya imong kapi kay 3-in-1, imong kapi kay dagang kay sugar, imong kapi kay lami tood, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy, gausik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka-ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay. O ginatawag na itong Moringa oleifera. Ano ang scientific name, ana? Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Sa'y ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo ka makabuhay, taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera ka makabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids. Nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot pong samad na binaburag nagisi, ganyan. Lampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipo gaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, na binagkusog ang dugo. Kaya mo yung salakusog ang agas sa dugo, o. Oh. Taob siguro. Kuwaday kamunggay para mo tangon ang pag-agas sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag muscle, mana imong gusto, makatabang sa baang malunggay leaves, anya. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXM Coffee Mix. 17-in-1. So inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Baku!
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 8 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel Abdik. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: matod maging po ako sa sarili, ayoko pag-usapan yon. Pinilit ko noong baliwalain ang kung anuman ang sakit ko sa pag-asang baka mawala na lang bigla kahit na hindi ginagamot. Ayokong pagtuunan ng pansin ang aking sakit noon, Lady Bato, dahil ayokong ma-depress at mas lalo pang lumala ang lahat. Hindi ko po iniisip na kahit pala ini-ignore ko, hindi naman nangangahulugan noon, nagagaling ako.
1: Nasurpresa ko, Almelgao.
2: Ha? Huh? Nasurpresa ka sa... Sa unsa?
1: Sa miabot na bisita.
2: Ha? Huh?
1: Pero di man tingali ikay tuyo, kay di man ikay gipangita. Sila si Tiyo may gika-istorya.
2: Kinsa bang ipasabot mong bisita?
1: Sila na.
2: Ni Asya? Wa siya may sulti na akong ni Asya.
1: Sa gikaingon ko na, dili tingali ikay tuyo. Kamatuoran anak, murag palakaw naman ganito siya.
2: No, makigsulti pa ko niya.
0: Almel.
2: Nga nawa kami pagkita na ako usod sa taas ng panahon, Lana. Unsay nahitabo? Unsay sa... nga nahimo ko?
0: Kinahanglan pa bang hisgutan ang kun unsay sa usa? Almel?
2: Lana.
0: Usa lang ang sigurado ko. Ikapoy na ko.
2: Oh.
0: Natong duha.
2: Unsa?
0: Mao na kining katapusang makita ko nimo. Adios.
2: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
0: Buhi iyang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa akong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
0: Dili kita magsilbi. Huwag maayong ugma nga tong relasyon kung ingon ni ini.
2: Lana.
0: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
2: Unsa?
0: Ati man na lang una hinuon ang mga babae mo nga imong gikalambigit samtang girlfriend pa ko nimo.
2: Oh. Ha?
0: Nagtukaw ako mahibaw? Ang tanan na siren ko, Almel.
2: Unsa?
0: Igo nga rason aron mabuhi ko. Kay nakuhaan na ang gugma ko para nimo tungod sa imong kairresponsable sa tanang aspeto.
2: Lana!

Baton noon din po ay nakipaghiwalay sa akin si Lana. Tinapos na niya ang lahat sa aming dalawa. Hindi ko po kayang tanggapin pero tila wala na akong nagawa. Hindi po yon ang labis kong inalala at inisip noon, kundi ang kahihinatnan ko ng dahil sa aking sakit. Kasabay po ng dalangin sana nga, hindi ko nahawaan si Lana. Pero tila mas masakit magbiro ng tadhana, Lady Batod, dahil lahat ng kinatatakutan ko ay nangyari. Lahat ng yon, nakatadhana pala. Lahat pala, posibleng mangyari. Lahat, naihain ng panahon sa aking harapan.

0: kabuhaya ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Pero wa pa mi-end dito ang tanan. Napagyapoy sumpay mo ng ato ang pagjagaan. Pagjagaan o! Oh. Atong sundan o paminaw ng sumpay sa iyong revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero in the meantime, human sa ato pipila ka mga painom, dumimig balik na ato atong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga chapter 8 sa iyang kasaysayan. Kaling tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Nila Intinado, Puro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Umagpaw kong ingon nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay!
0: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nanaba. Kanang-karong palang daan kung healthy ka na, dapat na nakay panaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na daang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumar gid gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungod ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na yung nagkadaiya po mga binipisyong atong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kayo na o daghan kaayo sa vitamin C. O niya antioxidant pagyod. Nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve bagid sa abilidad para depensahan kita.

0: na nakadaghan ang naasaguyabano nga vitamin C. Diba, bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo, or even ang dahon, doon na po na'y uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibukan sa atong health. Og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat ang bonggang-bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Dagang salamat ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko Lady Batu, gihatod ka nato syempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang syempre sa atong mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa nagkadaiyang nga mga sakit or mga balatian ka makabuhay, sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, karabatan o pang edad pero guwang nagdagway. Tapog nga na ito, ato na mapausab ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, everyday gayon. I-maintain lamang. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka capsule. Kung wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Inalad na mo inuman na Lady Batu, nga okay pa man ko, yes. Kinahanglan ka ayo para natay protection, natay panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang ato sa duha ka kapsula every day. Ang inuman nga tubig ka nang dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili pagkapamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon sa dili ka pamukaon. Pwede ra sad nga after ka mukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang makaayo sa tong panglawas ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahin mo nang partner everyday ka makabuhay.

kamakabuhay! Welcome back sa atong tulmanon, sa imong tulmanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganiha ato na bati ang kinatibok ang chapter 8 sa revelasyon ni Almel. Again, wa pa matapos dito ang tanan, kamakabuhay. Sundan niya po nato ha ang sumpay sa iyang kaagi sa musunod pang episode sa atong tulmanon. It's a date kihapon. Anyway, karon, atong isgutan og lakpitan na ato na bati ang kinatibok ang chapter 8, ang drama kaganiha sa revelasyon ni Almel ng bonggang-bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, pahiyom, smile, smile, smile, ayaw kalimot, ako kayo nagkatabang para bongga ang atong motivation sa matag-adlaw, kabisan pagong sa atong suliran, nindot gihapon atong paminsar, dili na ito i-attract ang mga negatibo, kundi mga positibo lamang, magsugod ang tanan sa atong pagpahiyom. Sa pag-smile, every now and then, ganon. And God bless us. Anyway, Almel, salamat sa pagpadangat once again sa imong kaagi. Oo, although wapat na matapos, kaya napata sa chapter 8 sa imong revelasyon. Kung basahan nato ang chapter 8 sa imong kasaysayan, well, kanabitaong inanay na gidpod, no, ang realization. Ang matag-usa nato, makarealize gud sa matagbutang under the sun, dabi nag, may mga pinagdadaanan tayo, na natin mga sakit nga na-feel, literal nga sakit, o sakit pod nga literal nga balatian, no? Kay makasangpit matanas Ginoo, makapangait ag pasaylo, naatay ka ng mga pagmahay o pagbasol sa mga nangagi, pero sa masabtan ang imong part kay nari kay kaligot-gut sa imong amahan, murag naangin na lang ng tanan, naangin na lang ang panlantaw ni mas kinabuhi imong prinsipyo and everything. But you know, ang ako nakatunan karong adlaw sa imong episode sa imong revelasyon, Almel, o ang ato nakatunan ka makabuhay is that dili sala o hindi naman sa kakulangan sa pagkatao natin na

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa panatong tanan, may higala. Nansip kita sa atong nandang programa sa matag adlaw ang mga panid sa kagahapon. O kinilagyapon ninyo higala sa Kuya Arn nga may higuban ka ninyo, sabay na sab sa paghatag o kinabuhi. Sa usa ka kaagi, sa usa ka lalaki nga si Alan nga lumulupyo kini sa Agusan, sir. Kumusta niya, Alan? Daghan salamat no sa imong paghatag higayon nga din kita nga naghinabi sa imong kaagi nga hibalo ko nga makahatag kinig inspirasyon sa uban. Kumusta ang tanang taga Agusan? No? Manghinaot ko nga nagpabilin yung pagpabinaw dito sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Og sa tanan-tanan lugar nga naabot sa atong programa. Kumusta ang tanan? Labi na sa atong mga users, atong mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahinaot ko mahiga lang ang padayon ng gyapon mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o pagtimpla kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect kung nga maminti na kininyo mahigala. No? Gitawag kini si cleansing effect nga andam siya nga muhinlo sulod sa atong kalawasan mahigala. Sa higayon nga maminti na to, huwag na ko na itong katingala nga nung midaghan ang imong pag-ihi. Pasabot mahigala, kay giminti ni mo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, midaghan ang imong pag-ihi, sabay na ang mga hugaw nga naasulod sa atong lawas. No, nga dapat ipagawas na to. Huwag dahil usab, regular na ang imong pagbawas sa hugaw ni mo, sa matag-adlaw ni mo nga pagbawas, sigurado nga mahinloan po na itong tinae mga higala, no? Nga dili perminti maistakan o dapat na ipagawas nga hugaw. Kay mao kanay usa nga makadaot sa itong tinae, magkabukol-bukol, hantun nga masamad-samad mga higala, hantun nga malata, paingon sa colon cancer. Maunta niya itong ampingan mga higala, nga dili ka na muabot sa itong kinabuhi, no? Kalabi na sa itong lawas, kanang gitawag nga colon cancer. Nabati na ninyo nga nakita'y ginashare sa matag-adlaw nga makatabang nga muhinlo sa itong tinae, pinaagis pagbawas o sa atong pag-ihi, madala ang mga hugaw nga dapat ipagawas mahigala pinaagis pag-ihi. O labi na usab, maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas ng oras mahigala sa atong pagkatulog. No? Sa kantidad lang 4 pesos matagtimpla nato sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. No? Kay but pasabot mahigala, ang pagbawas nato sa atong ihi o ang pag regular nga pagbawas sa atong hugaw o ang atong pagkatulog sa taas-taas na nga oras, 4 pesos lang mahigala sa matagtimpla nato sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mao ka na mahigala, 4 pesos lang, makasib na kay mo ni Ana o makatabang pagyod sa inyo ha. Dili lang ingon ang pangapika, nawalang katugnaw, nawalang kahapdos, nakapanambal pagyod ka o nakahatag kag proteksyon sa imong kaugalingon. Mao na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag dayon kung gusto ninyo mo testing o sulayan ninyo at sa pharmacia, then isulti dayon ang kumplito nga pangalan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-pharmacia, makita ni mong usaka pouch nga silver, then may pagka-gold yellow o may pagka-black sa umot sa maong Coffee Corn Gold. Huwag na ay tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pure organic mahigala, wala siya ay chemicals. Mais, mangustin o malunggay ang nasa iya. Nga maunik makatabang sa pagbawas, paghindo sa atong lawas o pagbalik sa atong pagkahinanok. Labi na kung insomyahon ka, pastilan. No, dakog tabang na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Naasya tatak na 200 grams, mauna na siyang pinakadakot na itong pouch sa atong Coffee Corn Gold o napoy gamay nga 110 grams. Mahinaot ko mahigala nga nasabta ninyo, no? Muna ayon ninyo si Piatas pag-inom sa matag-adlaw sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Kining Coffee Corn Purple, gitawag kini siyang plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kay ang Coffee Corn Purple do na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pagregulate sa blood pressure usab, management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Kining mangustin o ashitaba mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagit siya malunggay mahigala.
Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ikatulo na pag itchay guya bano nga sagol, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyud nga sagol nasay ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Dugang pagyud na pag itchay spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Dugang pagyod na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pagmanage sa imong timbang, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas ug maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala mag-coffee corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili ninyo himog magic ang atong mga produkto, no? Dili na to ingon pag inom ninyo sa atong mga kape, gigan sa atong coffee corn gold, coffee corn purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon, dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Dili susama sa sili mga higala, pagpiga, muhalang dayon, no? Kini atong coffee corn gold o coffee corn purple, 2 days, 3 days, diyan na mo matagamtaman ang epekto niya. Nanay mga pansin niyo mahigala. Okay, parayin ta. Pero kung gusto niyo yung epekto dahil nga produkto na to, kini atong Turbo Max Coffee mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee mga silingan. Dako ginig epekto dahil sa inyo ha. Makahatag nigmayong nga performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matag-adlaw o gimbuhaton. Umaba ka, naba ka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driven para dili ka laayon sa imong trabaho may gala maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ay sa utang usa ka sachet kay para ma-studyohan nimo kung kontento na ba ka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung ginimo hot doon ang usa ka sashi basta kulangan ka. Kay kini atong Turbo Max Coffee doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pag yun mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports, ug usab exercise, recovery o stress management. Ug napagid siya re-ginseng. Kining re-ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mahigala, maangkunin mo na sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni ng ubo. Napagid sa dugang no Panax ginseng o hornigot weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss din na no, sulay ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pang padugang o energy. Ang atong lawas, usay mabunog, tungos panuhot, pamaulan, magkinahang lang yapong kita o liniment mahigala. Haplas nga, diin mawala ang atong panuhot o ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag-adlaw mahigala, kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na ito mahigala, wala kini chemicals, walay halang. Humot siya o dili ka man imaong haplas sa higayon nga makapanghaplas kanini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya mahigala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadya sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Well, pwede kayo sab sa tibuok pamilya kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. O nindot sa mga, buntis, o dili mo mabala ka mga buntis nga maghaplas ni sa atong Orion kay dili gini makadaot sa inyong bibi kay mga pure herbal ang naani ini. Yung protektado po kita sa Orion nga dili kita matugdungan o lamok dinggi, mga langaw, mga insekto,
O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi, labi na mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila og Orion Herbal Linamentol. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata, nga napasaduya, napaskuna, haplasi sila kay dili manahalang. O makatabang atong Orion. Labi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mitukar ang imong almoranas, magkuha og gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong... Ay, balo na ka kung asa ni mo ibutang ng gapas nga nay Orion. Kung nay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata, masudlan og tubig, magnana, maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapon ni mo ng ahos. Pag machap-chap na ni mong ahos, butang yung Orion. Nya tapos i-mix siya, mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas, ituslo dito sa Orion nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalungan, sa bata ban bisang mga dagko nga nadaot ang dalungan. Mga kaspa ug mga balakuba. Okay, kung haplas magaling mga higala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito mga higala, 25 na sabi ni katuig nga nasulayan kini sa mga tao. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Maalibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batiuna nimo ang relieving effect. Ug dili usab kita maduulan og lamok o makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan sa, no? Basta mapalit na kini ninyo. Okay, standby lang una mga higala sa uban pa natong mga produkto. Ato lang sa nasugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa atong sender nga taga-Agusan Sur nga si Alan. Og ani ay mong kaagi.

0: Sir, kining nag-off na mo sa inyong trabaho?
1: Ha? Wala ka rin patutod.
0: Nag-deliver mo kong sudan na yung mga suki na ko dire. Bago ka dire, sir?
1: Ay, napagsirsa ko ah. Nagtrabaho ra ko dire. Dili ko engineer, dili po ko foreman.
0: Mao ba?
1: Bago pa lang gani ko nag-apply. Kaniha pa ko nagsugod. O saan lang suruin ni mo?
0: Mga sudan, dire mo ko tig-deliver. Una ko sa'yo, uban, mangutang, sinima naman lang sweldo din, he.
1: Mao ba?
0: Oo, sinima na ilang sweldo, sinima na po sila magbayad. Ikaw, pasig ganahan ka.
1: Ipitanaw ako sa'yo mabalig, ha?
0: Dera, oh.
1: Uy, napunay ko ano? Ay skabitsi, na ay munggos, na ay sari-sari. Kaning sari-sari ako, bih, doha buok. Huwag kining skabitsi.
0: Sige, sir. Unsa man kasa nimo?
1: Unsa man ni pautang ni?
0: Kasagaran diri. Pukuha sila utnya. Sino man na ilang pagbayad sa mga trabahante diri?
1: Mao ba? Bago pa mangu kasa lang sana ako na pa mangu ikapalit.
0: Sige ikaw. Pero sunod, pwede na mo utangon. Yang pagkasweldo na ninyo bayaran tibuon na ninyo.
1: Mayo na na para dili nang tabagkabuan pagkita sudan sa paniud to. Sige mi.
0: Dara. Ay, kaning uban po din, sir.
1: Ay, labag sir sa ako to si Alan.
0: Kaning uban diri, Alan. Pastilan. Sa dili pa ko pulan og bayad. Mubalance pa ko sa tagkapin gatos.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Pero ako, kung na ako'y kwarta, dili na ako tangon. Kasa na ako para waylaban.
0: Malag eh. Sige, mag-deliver sa ako.
1: Tu, ano yun siya na? Bye! Uy! Bayan siya man. Mura magkag nakakita og white lady? White lady nga unsa? Nato si Rina ba? Rina ang pangalan nato ba? Oo, si Rina. Mone tig-deliver og sudan diri pero yung nanay man mag-deliver na nana diri. Basin og nabisi siguro yung nanay. Mona siyang nag-deliver, mapila na kadlaw. Pero kanunay yun iyang yun nanay mag-deliver diri og mga sudan nato. Mao ba? Oo. Nya, grabe ka makatutok ba? Di, ganahan ko si Eva eh. Simple lang yung beauty ba pero maka-attract yun. Ay, gani-gani uban na to diri ni mga ulitao po diri ng mga trabahante. Nagplano po niya ng Rina. Paniin ang mga trabahante dito bisan nagkabulingit. Sige po, sangpit ni Rina. Mao ba? Buutan na ba yung bye-bye? Buutan na siya. Di maulaw mag-deliver-deliver ng sudan. O nakita na ako. Kugihan kayo. Seka puli-puli sa yung nanay. Basta dili maka-deliver yung nanay. Ako na nang amigahon. Kumpas eh. Kaya ako ulit tao pa ko. Usan na saan ko mangumpas yan ha. Ako na kaya ulit tao pa ko. Sige.

0: Nana si Rin.
1: Rin.
2: Oh, oy, Alan.
0: Masa yung mga mo diha?
2: Anay mo ngos, na ay guso.
0: Be, papalit ako. Todd rin. Pwede makalaag sa inyo, ha? Isa noon niya?
2: Bakong sa makas balay?
0: Walang, laag lang.
2: O si Tuyo ni mo?
0: Mamisita sa imo, ha?
2: Di anaman ko, nakita naman ko ni mo, imo pa rin ako bisitahan.
0: Siglang good line akong Tuyo na sa imo, ha?
2: Ikaw, bahala ka.
0: Oh, sige, ha? O niya, ha?
2: Oo.
0: Basta mo ko niya, humana mo sa mong trabaho.
2: Oh, sige, ikaw, lagra ko dito.
0: Basta, unya mo ito ko.
2: Oo, lagi, ikaw, ragod.

0: Mo siguro na yung nanay. Nasi gawas. Nang?
1: Oh, si ato.
0: Na si Rina nang.
1: Akin sa mangka.
0: Ako to si Alan ng suki niya sa mga sudan niya. Mo dito sa among gitrabahoan sa construction. Permiti mo kung magpalitan ng sudan.
1: Ama o ba? Naaman sa sulod.
0: Pwede makabisita sa enang.
1: Dali dire. Tawagon sa nako.
0: Salamat na nga.
1: Dali dire, Alan.
0: Salamat kayo.
1: Kumusta ang trabaho?
0: Dili mali kayo na pati yung tagkakapoy. Kay alsa-alsa, usay, magtipo ka lublak, magmasa sa mixer, maro may trabaho na to. Ay, di para sa uban ng mga skill naman sila. Mason, mga panday, kami mga helper lang may.
1: Importante na yung trabaho.
0: Lagi. May nilang gani, maayos na nga mong busing-busing diha. Nasi plano sa ko ang kwantong kinakita niya nga mura o dali na kong makaantigo. Pero, dili pa karon. Yan pa ng plano, basin ko nung masaligan na daw ko.
1: Ama o ba? Murag mapromote ka?
0: Ambot lang siya, ha? Todrin, pwede mga utana.
1: Saan sa na?
0: Basin o na yung mamisita din sa imo, ha? Malublihan ni noon kag bisita.
1: Wala man. Ikaw regani ang nakabisita din sa kuwa. Nakalaglang din sa balay.
0: Sa ako mga kauban dito sa construction, wala din nagplano nga mo, bisita din sa imo, ha?
1: Na, mga bulastog pa ng mga kauban ni mo. Sige, nagpanangpit. Hi, Rin. Mag-anara. Ang ilang gusto siguro sa babae ka nang dito na nila istoryahon sa gawas, dili. Formal ba nga mo, bisita sa balay?
0: Sa ato pa, tama akong ibuhat.
1: Sumaan mo.
0: Bitaw rin. Pila na kahiga yun, nga higala na kita. Sige ta magkita matag-adlaw, sige kang deliver sa mga sudan mo. O na nga, marag, sa tinood lang, ibati ko kaibog sa imo, ha?
1: Ha? Kaibog? Mang-deliver na raong sudan? At to sa mga profesional nga babae?
0: Kinsa mas imudawat sa tuwang libur gayt na diya sa construction na mong itrabahoan. Nakita na ako nga maraog ikaw akong gusto. Dili na ko mangandoy mga profesional pa. Gusto na ako, pareha lang sa ko ah. Pero ikaw okay kay ka. Sa hindi ka profesional pero mura kag profesional magigatubang og tao. Dili kay ngon nga grabihan.
1: Nganong grabihan man nga basta maay lang sa ato ang magigsulti ang tao nganong ato man pakita minaldita.
0: Mao gani. Ganan ko sa imo kay buutan ka. Masinog pwede manguyab ko sa imo ha. Total nakailan na ka naman sa ko ah. Unsa ko nga pagkataon sa imong nakita na kanunay ka magantuan sa among gitrabahoan maura ko wala na ingon na mausab pa unsa pa ko okay na sa imong manguyab ko madawat ka ako ni ma ha nganong may katawan lang ka yun na rin I love you rin oo. Lisod ba ko dawatan? Ha?
1: Hindi man.
0: O niya. Mura mali ka o naglisod sa pagdawat nila sa ko ah.
1: And I love you so. Sige. Dawatan ta ka.
0: Tinood ka?
1: Oo. Basta dili lang ka magbinuang sa ko ah.
0: Nga nung magbinuang man ko? Kontento na ako sa usa ka babae labi nagmahal na ako. Andam ko mga asawa sa imo ha. Total parehan ato mga edad sakto na ni maminyo. Di na to magpaabot nga matigulang pagyuda.
1: Bago pa gani ka nawag isugot, karon minyo na dai na imong isgutan.
0: Unsa man di ay? Paingon magyuda diha kay dili ko musugot nga magkabulag ta. Paningkamutan nato nga mag-uban ta hantud sa hantud.
1: Ikaw.
0: Bantay ha. Ay kabalaka. Baka tuman ko sa akong masali sa imo, tumanon ako na. Ikaw rang babae akong ikumbahon.
1: Salamat. Huwag ikaw rang po rin ang lalaki akong ikumbahon.
0: Salamat kayo rin. Kita na ha.
1: ipakita na to ang kita dah. Ha? Oh, sige, ikaw.

Unsa ni katinood bay akong nahibalan bay? Ngonsa? Uyab na lang mo ni Rina. Ay, karon pa rin ka kay Balo. Wala rin ka kapangka diri sa tuwa nga. Jose, hawiran akong kamot ni Rina. Tuwa magub sa budiga kung nasahin ko. Nag-checker ko dito. Maulagi Balo ko. Sus, swertihan mo ba yun? Anab ito ng mga kauban na tuban din ha? Nga, ha, swertihan daw ni mo? Hinay man sila. Di, ako, naningkamot ko. Kaya gusto na po ko maminyo, pat. Aw, kanagyan. Swerte kay kanirina. Duhan na mo, ikaw manarbaho sa manindag sudan. Ha, basi madato mo ba eh? Wala naman ako makinaglang na madato pa. Importante, mabuhi. O, maningkamot ko ba nga mapakasalan ako si Rina? Ay, ay. Swerte mo ba yun?

0: Ay, salamat. Bisan sa huwis ra, ligo na ni atong kami yun, Rina.
1: Okay na ko ni ini sa on taman. Kung mag-adto pa kitag simbahan.
0: Amo-amot rin po ng panahon. Basta swertehon lang ta. Ang importante, maligal lang atong panaguban.
1: Ay, tama na ko ni Ana, good. Nga natin kay Captain nga papil nga magpamatuod nga kita nag-uban na giyod. Nakasal na. Pero padayon niya pong ko ha. Sa pagpaninda o panurag sudan.
0: Ay, ikaw, sa'y gusto ni mo. Kaya ako, maningkamot lang gihapon ko. Tuod, basin mga sunod bulan, mapromote na ko. Mahimo na kong foreman.
1: Foreman? Kanang magmandar-mandar sa mga trabahante?
0: Oo. Basin din ay matinood. May nalang dili kay bugat akong trabaho. Kanang magawa mo foreman din ha. Na may laing construction to sa butuan. Ako, mau ibilin-bilin. Kita nila nga masaligan ako.
1: Mayuhin noon.

0: Alan, ako'y sulti sa'yo mo, ha?
1: Oh, saan na? Oh, to, dawatan yung akong swelda.
0: Ah, salamat, ane. Buntis ko.
1: Buntis na ka?
0: Oo. Mga duha na kabulan.
1: Wow, ha? Sa ato pa, inahan ka amahanasan ko?
0: Sa pabandi, ay. Muna na itong pangandaman. Ah, sige, ganyan nga mga anak na ako.
1: Tipon-tipon na nato na. Mangandam na tadaan. Samtang nga wala pa ka na matao. Ya, tapos, dili na kayo ka maghago-hago, ha? Okay ra mo, ato ka sa trabaho na mo, magdala og sudaan. Basta ka dili ka magpaspas ka lang, imuro exercise lang ba?
0: Oo. Balag na ko nakuntian, ha? Di ko ni mo ikaulaw.
1: Gano'ng maulaw man ko? Asawa naman ka.

0: Ay, gusto na ko makakita sa bata. Pero tuwa pa sulod, sige lang. Maklaro kayong hilak din sa bata.
1: Unsa ito'y pangalan sa itong anak?
0: Babae man na, be. O ikaw, masin na kay idea din ang sa'y pangalan sa itong anak? Babae man.
1: Sarah lang siguro.
0: Sarah? Okay, nindot kayo. Grabe ka magpili pangalan, ha? O si Sarah.

0: Wala lang hibal eh, Alan. Itong anak, eskwela na siya sa grade 1.
1: Ah, naon sa plano ni mo, ana?
0: Natural, akong alalayan. Naman ka sa trabaho.
1: Ikaw na lang si magkatunhatod sa iya, kay di pa na masaligan sa dalan.
0: Oo.
1: Nakatigong ka na mag kwarta?
0: Oo, taga na akong tinipon. Kay nako'y plano nga, masin magnegosyo ta.
1: Tipon lang maayo. Total, mangayo ra mo ko gamay kwarta. Nga na lang ko'y ikapalit og pang-snack dito. Ikaw na'y bahala ni ana.
0: Magtipon ta kay wata kay balo sa trabaho. Ma-stop imong trabaho. Di, natin tinigom. Maka-negosyo-negosyo gyapon ta.
1: Mayig kang budget ta. O sige, mayig kang plano. Ay, ikaw na si bahala ni Sarah ha. Mag-amping mo permintis dalan.
0: Oo, Alan.

0: Alan.
1: Oh, saan ka na?
0: May kinakabot na ka.
1: Kaya nga ano de?
0: Tanawa lagi, nakamanghod na ta.
1: Nakamanghod? Sa ato pa na naimanghod si Sarah?
0: Oo. Basta ha, duhara atong anak ha?
1: Oo, duhara, tama na lang duha. Para din natin maglisod sa pagsuporta sa ila, labi na kumuhi eskwela na sila. Tama na, may taglaki na.
0: Ah, sila may bala na nato. Kung lalaki bang yun.
1: Tama rin nagduha. Salamat, nanay mangot si Sarah.

0: Bart, nami plano, Bart.
1: Plano ninyo? Oo, nami plano, bay. Basin mo sugot ka, magubanta. Sa onsa ka na?
0: Dili pirminti nga, magsalig lang sa sweldo.
1: Magsalig sa sweldo, kay nga na.
0: Bay, may pagkakaswerte ka, bay. Dako-dako na'y mo sweldo. Pero kami nagpabilin paghihapon nga maurag hihapon among inadlaw.
1: Kaya nga naon sa day problema? Bay, na'y mga gamit para din sa building, bay. Isahan po na ito sila, bay. Kaya wala increase-increase ang sweldo. Sibot pa sabot din niya.
0: Paminawalan, oo, ikaw foreman ka diri. Pero gusto na mo nga mag-uban ta para makakwarta sabta.
1: Kaya nga naon lagi?
0: Ha?
1: Bay, pamaligyan na ito na uban, manguhat ang mga siminto di ang istak, bay.
0: Manguha? Oo. Manguhat ang siminto. Unsa ito'y kabaligyan, mga kwarta ta. Kay lisulog magsalig lang ta kanunay sa to sweldo, permintit ta short. Unsa'y mabot nga mga istak, manguhat ta ito'y ibaligyan sa gawas. Diba?
1: Di rin na mayo inyong plano.
0: Unsa'y di mayo, may magkaalan kay taas-taas ay mong sweldo ang kami. Nagkinahanglan nga po mag sideline. Dili na yung makapanadline sa gawas tungod kay focus namin sa trabaho diri, pero na may daghan makwarta diri, gulog ibaligyan na to, magsinabta na ilang tao ng mga kauban diri.
1: Bayay ka na niyong buhata. Delikado na mamulabog mo.
0: Ah, basta. Naka-desisyon na mi.
1: Ay, bahala mo. Basta bay, ayaw ganyan yung buhata bay.
0: Delikado na bay.
1: Ah, bahala na.
0: Bitaw, bahala na niyo.
1: Basta ayaw ganyan yung buhata. Ayaw na ninyo ipadayon yung plano.

0: Rina?
1: Oh, Alan.
0: Ando sa ko.
1: Ah, sige, sige.
0: Di sa ko, be. Dako na yung tiyan, ha?
1: Oo. Duha na lang kabulan, matao na kini.
0: Ubay-ubay na ba yung natipon nga kwarta?
1: Oo, yan damang gapon niya akong ikaduha nga pagpanganak.
0: Mas maayo. Sige na, antun ako.
1: Ah, sige, Alan. Amping, ha?
0: Oh, sige. Si Sarah?
1: Ato, Ana. Ako nang gihatod.
0: Maayo, sige. Atos ako.

0: Ay. Alan!
1: Oh. Sir?
0: Dali dire sa opisina.
1: Oh, unsa ka murag magnaay problema?
0: Sir? Ngano nakahimo ka mo ni ini?
1: Nakahimo ngaon sa sir?
0: Ay napagpakaroon ingnon nga wala ka kay balong. Imong mga kauban dire sa trabaho nga nang hilabot na maligya og semento og sin. Og apil ka.
1: Ha? Sir, wakoy labot.
0: Di ka makadinay, di ka makalimod. Sila Arnel, uban ni mo makauban sa trabaho. Upat sila o'y kalima ka. Nga nang hilabot, nangawat diri sa mga stock, simento og sin. Nga gipamaligya ninyo.
1: Sir,
0: gitanggal na nako ang upat. Og apil na pod ka.
1: Unsa sir?
0: Oh. Lima mo nga among gitanggal nga puros nang hilabot din he sa mga simento og sin nga inyong gipamaligya.
1: Sir, wala ko kabalo niya na sir.
0: Di lagi ka kalimod, miski sa ligan ta ka. Pero apil ka sa pagpangawat diri sa mga butang sa simento og sin uban pa. Dili mi ganahan ang mga klase nga mga tao nga dili makontento sa ilang trinabahoan.
1: Sir,
0: di na ka makalimod. Huwag pwede na ka makauli. Pangita mo kung asa mo dapat manarbaho.
1: Kitukap, sir. Wala mo kilabot din eh.
0: Bisan mo sa akong panimo, dili na kumutuo. Apil ka nga nangawat.
1: Sir!
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din, timsog na iyang lawas karon.
3: Doon nagyoy kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
4: Oo, naajod, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawalaan ang kape.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigun na itang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared.
5: Mm-hmm.
6: Na kuhan mga duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton.
5: Mm-hmm.
6: Tawaan nga nila sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila rapoy looy, nga no, ako raw ang puyway pamaol ka daw maguli.
5: Mm-hmm.
6: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit?
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhud siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Salbay, Scarnel! Karun, pagtuon ta ka sa inyo, ha? Ibalo ka nga wala ko'y labot, gano'n inyo kong gidamay. Mga salbayis mo, wala mo'y kalooy. Wala man ta ko'y labot, karun mo. Oh, oy, Alan! Unsa kini gibuhat yun sa ko, ha? Sa unsa? Sa unsa nga apil ko sa tanggal sa trabaho dato? Tungod sa inyong mga binuang. Kamurang nang hilabot, kamurang nangawat sa atong gitrabahoan na tapos inyo kong ginamay. Apil ba ka sa mga plano nato? Oo na ako sa inyong mga plano. Pero gibabagan ta mo nga dili unta ninyo ipadayon. Pero inyong gipadayon tapos inyo kong gidamay nga nabulabog mo.

wala koy labot. Gipugnan ta mo gisanta ta mo nga dili ninyo ipadayon inyong plano ninyo sa pagpangawat. Pero sa inyo gibuhat, tungod kay gitanggal mo, gidamay ko ninyo. Sabot pa sabot ninyo sa mong klase nga pagkatao. May tapos na ba? Natanggal na ta ba? Di na natuloy pa na kuon. Sinsya na, damayan na ni. O sa mga plano ninyo? Ha? Ah, pareha kong tawa na ipadulungan. Kamu ay padulungan ako na ningkamot ko para sa akong pamilya. Sao na nato tirun, wala ko'y trabaho. Imbis na plaster na ko, nahimo na kong porman. Pero inyo kong gidamay, sa manasuya mo? Ikaw, Arnel, nasuya ka. Ha? Ah, basta humana bay. Masalbayos mo. Pwede na ka magkauli bay. Parehas na tao, mga trabaho.

0: Alan, ano yung malik na kauli maligay ka?
1: Balingkuras ako.
0: Nabay problema mo, rag lahom kag problema.
1: Rina, salbais na ako mga kauban.
0: Salbais kay nga no?
1: Ginamay ko sa ilang tinunto. Oo, nasayod ko sa ilang mga plano pero gipugnan ako sila. Dapat din nila himuon.
0: Unsa gani problema? Unsa bay kihimo? Sa'yo mo mga kauban?
1: Nagplano sila. Tuon kay sila ko kontento sa ilang sweldo. Permente sila, sure. Alang gihimo nang hilabot sila sa mga butang dito sa among gitrabahoan, mga siminto, sin. Uban pa nga doon ay sila ipamaligya. Mao ka na ilang giplano pero gipugnan ako sila nga dili na dapat himuon o ipadayon. Nga manghilabot o mangawat. Pero nabulabog sila. Kay ila kining ipadayon tapos gitanggal sila sa trabaho. Gipangutala sila sa mga pulis kung kinsa pa'y mga kauban. Gidamay ko!
0: Ah! Unsa?
1: Oo rin, nagidamay ko sa mga tarantado. Wala ko'y trabaho. Bisan giyon sa nawa sa pagpasabot. Ang among labaw dito. Tuon kay gidamay ko sa mga tunto.
0: Kinuha ka.
1: Wala ko'y trabaho.
0: Alan.
1: Mga tarantado. Uy, mga kaluhoy. Dili basta-basta mangitang trabaho.
0: Tinuot ka na, Alan. Kaplaster na ang tanim mong anong
1: kalami pamatyon ka mga tao.
0: Kalma lang, Alan. Kalma lang. Makikita, aragya pong kagtrabaho.
1: Pahita, anyway.

sa kwalig trabaho. Terminti na, loaded ang mga trabahante. Yabot na lang ko dari San Franz. Wala ko'y nakita nga trabaho gawa sa mga wantin manindag bugas. Dili na pwede sa kuha. Mangitap ako. Kainit trabas panahon. Mangitap ako kayong tuwik-applyan ako.

0: Ah, Alan, kumusta yung pagpang-apply?
1: Wala rin na. Tuyok-tuyok na ako ni Agusan. Naay mga nagwantinog, tindiro bugas. Pero dili na pwede sa to, ah.
0: Sige lang, ay lang pagpakuha sa paglaon.

0: Alan. Alan.
1: Unsa nga? Sakit akong tiyan. Oh, manganak na ka?
0: Oo.
1: Sige, sige. Basi manganak na ka.

0: Ikasiyam na biyag ang bulan karoon akong paabot.
1: Okay na lang magkukog sa kinan. Mangita kong tricycle. So na oras ron. Alauna na. Diyalang ka. Diyalang ka. Mangita kong sa kinan.

Karon nga nanganak na akong asawa, wala na ako'y trabaho. Wala pa ako kapatid hilak sa bata. Oh, uy! Nanahilak sa bata! Nataon na akong ikaduhang anak. Salamat nga wala pantong sa akong asawa sa pagpakataon sa among anak.

lalaki ang itong anak. Nalipay ka ba? Oo, simpre. Tempat na patod kay kwarta nga itong ikabaya din sa ospital. Igo-igo na lang yun eh. Mao ba? Oo. Makabayad niya punta pero kinahanglan makakita na kagtrabaho. Sige lang. Maningkamot ragyapon ko. Mangita ragyapon ko.

Wala pa kaya pong nakitang trabaho. Wala ko ni bakante. Asa magkuhani eh. Ala na tayo problema. Kinalanda doon na to sa ospital ang bata. Ang bunso na to. Oo. Grabe ang hilanat. Nagpaabot ko sa imong pagpauli. Mau ba? Asa mga bata? Tara dito nakatulog na gani. Pero ikaw pa gani siya. Oh, sige. Init kini bata. Kinalanda doon na to sa ospital. Oh, sige Alan. Ang problema na po na ito, ang kwarta na ito, ang ipa-hospital. Sige, bahala na. Madala lang na ito sa ospital.

naman niya ang sakit sa itong anak. Giduo ko. Muna siya bantayan na nato. Nawadan pa akong trabaho. Pila na kahigayon nga wala na akong trabaho ng ita ko, wala na applyan. Hindi ano po'y problema nato sa itong anak. Saan naman nato ni Alan, wala natin kwarta. Huwag sige lang kong pangutang sa tindahan. Sa itong silingan. Maulo na gani kong mangutang kung sa'yo mulikay na ako kay maulo kong muagi nga mangutang na po kong spikas tindahan. Oo ba? Kadaadlaw na lang kong galakaw ni Ine. Bisa na lang makasingit kung bisag usa lang ang kinsina, may na lang natin mapaabot. Pero wala yun. Tungkol bangot sa gandang kanangitang trabaho.

sa magwani. Gigutom na ko. Mayista-maysa ko diha. Magpalandong sa ko ng dakong punuan sa kahoy. Alas 12 na kapin. Di ako'y kwarta diri pero sayang igasto na ako. Para na lang ni sa balay. Gipabalo ni Rina diri sa ko. May na lang na ako'y makaungkaon diri sa gawa samtang mangita kong trabaho. Pero di na ako nigastuhan. Asa magkuhani. Isun pag muadto pa ko laing lungsod. Nga magasto na ako ni kwarta na ako. Sa may akong buhatan. Pahuli lang sa kontiri.

0: Oh, Alan.
1: Nabay ka noon diha, Rin.
0: O, naay ka noon, naglungag ko.
1: Nakaituyo diha.
0: Hanaman.
1: Gabi tong tuyo palihog, kay gutumay na kayo.
0: Ay mo rin kwarta.
1: O, dawatan ni pagbalik ko, ako gastuwa kay sayang, di rin na lang ni sa balay magamit-gamit.
0: Anong wala man ni mo nagastuwa, mga paramasay mo, kung gutumon ka, makapalit-palit kang makaoni mo?
1: Ayaw na. Gagontara na akong kagutom. Paguli na akong ako na ibalik sa imo para na kayo magamit. Iwan na tayo kwarta.
0: Nasige.
1: Oh, dawatan niyo. Palihog sa kustuyo, be. Ang katimpaksiyon ni mo. Kigutom na kayo, palihog ng tubig.
0: Oh, kanil lang ha, kanil lang.

0: Ay, salamat na busog yapon ko. Ganong wala man ni mo nagasto, ha? Sayang. Iba ko nagtipid ta kay watay trabaho. Magasto-gasto pa. Makaya na magunakot. Bahalag ako'y magantos kaysa inyo, ha? Bahalag magutman ko. Importante ka mo, dili.
1: Pastila ni mo. Sao naman lang kung masakit ka. Kinanglan ka na mo.
0: Makaya pa na ako. Ala ka bala ka.
1: Kadali lang. Ang bata ni Hilak. Pato ako. Kadali. Alan! Alan!
0: Oh, Rina!
1: Dali ang bata ni Hilak. Ang bata.
0: Ha? Kadali lang. Kinuha ko.
1: Diyara ka. Kaya magkukong sakinan. Iyato na to sa ospital. Magdali, magdali nila kung na.

0: Wala ni kinabuhi ang bata nga niabot din sa ospital.
1: Dok!
0: Wala na siya. Husbon ko, wala ni kinabuhi ang bata na kaabot din eh.
2: Kinuhalan!
1: Dok! Hindi naman matamang ang bata, dok!
0: Pasensya kayo. Wala na siya kinabuhi nga naabot din eh. Patay na siya.
1: Rina! Rina!
2: Alan!
1: Ito ako! Alan!

0: tama na, Alan. Biligan siguro maato atong anak ngay kaduha.
1: Tungod ka na ako. Tungod ka na ako nga wala na tumasuportahe ang bata sa iyong sakit. Iwan ako'y trabaho. Tungod sa kuha.
0: Alan, ay masulay mong kaugalingon. Kung pagpot pa sa kahitasan nga maato siya nga ikaw man hantod-santod. Ihatag siya sa ato abisan kung walang-wala takaroon.
1: Usa na akong mabasol akong kaugalingon kaya wala na akong trabaho.
0: Ayaw pa sulay mong kaugalingon.
1: Anak, sorry kayo, anak. Sorry kayo, ha.
0: Tanak ito anang mga tao ng atong silingan. Mubihan na tadir sa minteryo. Anak, ato na kami.
1: Anak.
0: Tanaanan, kit na nakin sa sakinan.

Rina. Oh, wala ka nasab ko. Di ko mo hunong kung di ko makita galing trabaho lang kami yung swildo. Ah, sige. Kalimti na ang mga problema. Wala na itong anak. Okay lang. Ay, kabalaka. Sige, magpaabot rin ko sa'yo mga unsa mauli kang paniod to. Oo. Di ka magdalag kwarta. Sige lang, magbaktas-baktas rin ko. Nagutuman ka. Importante ka mo dili magutman. Bahala na ko, kaya rin ako. Ah, sige.

Paulay sa kuter eh. Init na kayo. Dili para sa una, pag-uli na ako, bisan wala akong kaplag trabaho, pero batiyon akong kalipay nga makita na akong akong anak. Si Sarah, huwag ang bunso na ako. Pero karon wala na. Ibiya na siya sa amo, ha? Karon taon-taon, paniyutun mo pa uli na lang ko. Wanto na lang siguro kong layo nga lugar, mangita og trabaho. Kung tuyo nga magkalagyo kami ni Rina, uban ni Sarah ang akong anak. Basta makatrabaho lang ko. Dili pwede nga dili ra ko kanunay sa mong lugar, dili sa Agusan. Kung wala na gyud ko ma-applyan dire, mangita na lang ko sa laing lugar. Mahitabo nga magpalayo sa ako sa akong pamilya. Mao na lang gini akong buhatan.

0: nagkagubot man bale. Rina!
1: Oh, Alan, may kinakauli ka na.
0: Balik ng imong anak, tuwa mo gidala sa ospital si Sarah. Kaya na ang bungwa ng kutsi. Unya ang nakalasmang kasaban. Ay, misibat pa ang dali-dali, bay. Oh, Rina, tara, ato tayo sa ospital.
1: Rin, usay ko sa doktor. Kinailan operahan ang bata sa ulo. Kay maayo pagkabagok sa ulo, sa simento, human siya madasmagi sa sakyanan. Asa man ang nagkadasmag sa iya? Daling gining kami si Bat.
0: Kidoo ko. Diba, kumusta ang bata?
1: Kinailan operahan siya sa madaling oras.
0: Tapos ang trabaho na nila.
1: Dili sa sila mo opera kung wala kita'y pang down.
0: Huh? Unsa kay klase nga ospital? Dili sila mo opera sa atong anak tungod kay wa patay kwarta.
1: Kinahanglan tang pang down. Bisan ka tunga lang.
0: Asa man taan ipahingot? Kito ako. Mauni nagkaingot si Angel. Siyang nakaingon ining tanan. Karon, Cardinal, dili unta ko mawad ang trabaho tungod sa imo.

nalong ni aga. Unsa ka nadala ni mo bi? Tungod sa imo ha, Arnel. Nahimong alaot akong pamilya. Wala ko'y trabaho. Mibiha na akong anak kaya wala na ko'y kasuporta sa ila. May patapuso na ito ni. May, ayokong patyabay. Ayokong patyabay. Tablahon ta ka, Arnel. Ikaw mo'y nakaingon ni Ning Tanan. Lawan ang kong trabaho tungod sa inyong tinunto. May pagtapuso na ito ning tanan. Bye-bye, paminaw sa bay. Istoryaw na ito ni bay. Istoryaw na ito ni. Bay, umapatay ko ni mo bay. Kinsa may makaluloy. Imong pamilya. Sigurado mabilanggo ka. Bay, ato ning sulbaro ni nga problema. Ako nga minun nga wakay labot. Wanto ko dito sa trabaho na ito, sa atong bossing na ito, kaniad to. Ako yung musulti nga wala kay labot bay. Ay lang kong patya. Kumpatsyon ko ni mo bay, imong pamilya mo'y makaluloy, sila rin na imong bata, labi na kayo nasa ospital. Kidu.

Kumusta ang itong anak? Nagpaabot ko kanipo. Wala ginilaw pirahe. Nakinahalan kita o pangdaon. Asa tani. Kanakura ba sa daon? Mayong hapon, ikaw ba si Alan? O ikaw, Rina? Oo, ma'am, ako. Kung sa'yo ito, ma'am, paminaw sa mugmaayo. Ako ang inahan sa nakabangga sa inyong anak. O sa imong anak! Kaya patilaon ako sa akong problema. Paminawas ako, Alan. Hibalo ko sa imong gibati karon. Huwa siya kaluoy sa imong anak. Nag-ilog sa kamatayon. Samtang naasa si Binto nga iyang ibihan. Naglibog na kami kung saan na mo ang among anak. Tapos si human niya biyay, kami ang nagproblema. Pero wala may kasulban, kaya wala may kuharta nga ikaopera sa bata para matrabaho siya sa mga doktor. Ayaw na magkabalaka kung pila man ang kinahanglan sa ospital para maoperahan inyong anak. Iampo lang nato nga makasurvive ang bata. Ako na'y managot sa tanan. Ma, ako na'y managot. Ay, nakamukha problema. Kaysa laki ni sa akong anak. Kung akong anak, tuwa sa buhatan sa kapulisan, may surrender. Ako kinang ipasurrender. Pero ako na ang natubang sa inyo. Kaya lagi ni Bati siya kahadlok. Salamat kayo. Bisa na lang. Maupira na akong anak. Sige na. Ato lang daw na ng ospital. Magbayad kita para masugda ng pag-upira sa inyong anak.

Salamat, ma'am. Nag-aloy sa Ginoo na operahan akong anak o makalinggawa sa kamatayon. Ang ako na lang hangyo sa inyo. Basin pwede nga inyong iatras ang kaso sa akong anak. Ay mo kabala ka, ma'am. Di na naway padayon ang kaso. Oo, ma'am. Dawata kiniyo. Kung unsa pa'y mga tulubago na mo, kunta ka lang ko, ha? Mauni nga number na ako. Huwag na ikwarta. Salamat, ani. Salamat sa pagpasaylo niyo sa akong anak. Ubandiri ka na ako. Importante sa mo, ma'am, nga nakalinggawa sa kamatayon ng among anak. Salamat sa Ginoo. Hibalo ko nga mga pagsulay ra kini kaninyo. Pero importante nga, libre na ang inyong anak. Basta ha, tawag lang mo nini nga number kung unsa pa'y kinanglanaw ninyo. Oo, ma'am. Salamat kay ma'am.

Gatras na mo ang kaso, Kuya Arn. Ang importante sa mo, ha? Nakalinggawa sa kamatayo ng among anak nga si Sarah. Huwag manilanggani sa Kuya Arn sa sige na magpahangyo sa Ginoo. Nga makita ang takog trabaho. Nakabalik kaya po ko, Kuya Arn, kay gitinood ni Arnel nga nagpamatuod nga wala ko'y labot. Pero hapit din taon ako mapatay si Arnel. Kay kung wala pa lang to, hapit na mingit-ngit akong pananaw tungod sa mga problema. Naibalik ko sa trabaho, Kuya Arn. Huwag na ako karon, padayon. Dengan salamat ay mo magtatampo, Alan. Dengan salamat, Alan, sa imong kaagi. Hibalo ko, Alan, nga na yung mga inspirasyon yun nga makuha sa ato mga listeners. Okay, dengan salamat sa tanan. Og manghinaot ko, walay puas o walay hunong inyong suporta, labi na sa taga Agusan, sir. Okay, inyong kalimtino ato mga product. Bisan asa nga mga lugar, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, o labi na usab sa atong Turbo Max Coffee pangdugang sa energy sa tibuok adlaw, o sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas para sa tibuok pamilya, o sa kaming nato nga Supremo Herbal Oil, kaming pakinimahigala, o sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Og sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Og sa atong B40 Capsule para sa mga higala nato nga nakabaton og nerves, neuropathy. B40 na ang high dose nga B5 tablets. Og sa atong Mega Curse of Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Og sa atong Ferbite Capsule para sa mga higala nato nga weak og dugo, nindot na siya nga food supplement kay walay lasa nga taya kumutika niini og di maghilam imong tiyan. Mag-Ferbite Capsule. Salamat kinis Kuya Arn ang iyong Dr. La Muingon. Bye-bye. God bless ka natong tanan. Salamat!

0: na ka ba imang panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong tulumanon may kalabutan sa kahimsog sa panglawas, no? Welcome sa ato na po nga episode karong adlawa og maayong adlaw kanatong tanan. Kini ang higala sa kahanginan nga si Buttercup and of course, kanunay natong kauban, magauban kanato ang inyo ang suki og pinalanggang doktor nga si Dr. Choi aron makahatag og katinawan og kasulbaran sa inyong mga gipamatsyag dinha, no? Sa inyong gipamati sa inyong panglawas. Hello, Dr. Choi. Maing adlaw na po diha kanimo.
2: Hi, Ma'am Buttercup. Maing adlaw.
1: Oh, so, invite na ato ang mga mamiminaw sa atong hotline number nga mo-join sa dunay mga problema din ha, no? Gusto nga mo-join sa atong programa may kalabutan sa panglawas. Ang atong hotline kay 0909-304-8924 para mo message sa inyong mga gipangbati sa lawas, no? Sa inyong gipangpamatsyag. Karaan na siya nga term, Doc. Pagpamatsyag. Okay, so sa walay langan musugod ta or Doc invite po rin nato sila sa imo ang
2: Facebook. Pwede po sila mag-message ako ang Facebook nga account sa Doc Choi, no? DOC space CHOI.
1: Okay, so dali ta mag-una sa imo ang Facebook Doc sa imo ang Doc Choi. Dali si Ma'am Mary Jane, hello Doc, good PM. Pwede mangutan na Doc, unsay tambal aning katul kaayo nga tiil kay nasamad maning nalangog kumalot-kalot. Wala, yun, gihapon na wala. I think 4 years na ni siya nga gidala-dala, Dok. Nagpa-check up ko, pero wala gihapon yung alibyo. Nga to ang sender, kay taga-Butwa ni siya, Dok, 33 years old. Babayi. Pero ingon siya, Dok, solid fan, jug ko ninyo, Dok. Dok Choi, kanunay nga paminaw sa inyong programa kada hapon. So, yes. Kung iyang problema, Dok, nga, kuan daw, katul ka iyang tiil, nasamad na niya kinalot, kalot.
2: So, Ma'am Mary Jane, no? Thank you kaayo sa imong message, no? So, thank you. And common yung kaayo ni siyang complain ng marag mangalot, mangatul ka, mag-allergy ba, no? So, probably lang, kung dili magani siya allergy o common kaayo ng rubber. No, so kanawit ang mga chinelas nga rubber. So daghan kaayo may naanang nga patients nga mag-allergy, no, anang sa rubber component, no. And then napoy uban nga bason lang sigig basa ilang tiil or nakasuot sila kanawit ang dugay na kaayo dayon na anay mga molds bitaw. And then nakatubo ang fungal infection ba, no? Isa po na siya sa katul kaayo, no. So I don't know kung kisa kayo mga naduol na niya, nakareseta na siya. Awa po siya naingon nga na arang-arang sa mga tambal, no? Pero naingon na siya, naka-add na siya mga doktor, no? Siguro, ma'am, kung allergic yun po ang kuan, ang imo ang main nga problem is dapat maglikay po siguro siya o kaon o mga foods nga maka-allergy, no? Like example, mga pasayan, mga kasag, no? Mga shell, kanang mga dili prisko, kapareha sa mga bulad, no? Usana siya nga makakos o kanang inana nga pangatol, no? Aside sa bason, pwede siguro ilisan niya iya ang kuan, iya ang chinelas, di na siya magsuot o rubber nga chinelas, no? So, kanang ingon niya nga nasamad na, so kinahanglan yun siya matug doktor, no? Kay bason ma-infected unya nang iya ang samad, no? Kalagi sa iya ang pagpangalot, no? So, matagaan siya siyang tambal pang-allergy o antibiotic, no? And then, sa akong tanaw, kay either considered man tag-allergy or fungal infection, so maya siguro magpa-testing siya ng QOH staining, no? So, naapod may uban nga cases na katura di ay ang reason, no? Nag-fungal infection na di ay. So, QH staining of the skin lesions, no? Katong yung mga skin lesions i kuantog sample din tanaon sa microscope, no? I testing butangan o kanang pang stain for fungal test, no? Mm. So aside na, pwede siguro siya mag-inom og mega care, no? Kaya di ba makatabang ang mega care to improve the immune system and regulate immunity. Haron dili na kay ka magsigig allergy,
1: mm-mm,
2: no? So, og mag-take po siyang mga tambal pang allergy jud siguro. Kinahanglan siguro na siya mga levocetirizine or cetirizine plus Montelukast, no? In ana or kung kinahanglan jud tag steroid for a short term, pwede pod. Pero kanay siya, kinahanglan dyan na with the reseta sa doktor, no? So, pwede nga mag-ikaw-ikaw o palit ana sa pharmacy. Kay bawal na siya, then dili niya magkadimawang mong pag-inom, mm-hmm, no? Kung nakaagi na siya daghang doktor and then wala pagyud gihapon, better siguro nga moadto na siya og dermatologist, mm-hmm, no? Moadto siya og derma. Sila yun na actually ang specialty about skin problems.
1: Mm-hmm. Tagabutuan man ni si Ma'am Mary Jane, Dok. Nahinamdom lang ko, Dok, kung maingon ka nga, i-avoid niya tong rubber ng mga slippers so mas maayo ka tong mga leather, ana?
2: Or... Oh, leather or ka ng mga cotton.
1: Uh-huh. Okay. So, Ma'am Mary Jane, no, mauni siya, natambagan na ka ni Doktora, hinakot ka nakadungog ka karon sa advice si Doktora para ni mo. Mm-hmm. Kaya uban mang good, dili sila makatunong Dok mamati, message sa po sila na pwede ibalik ninyo og basa, Ma'am, kaya wala may nakadungog. Mm-hmm. Inana, so, ato lang ipanghinaot nung nakadungog ka, kung wak mang gani, ano mga silingan din ha, o mga kaparintihan, at least makarelate rapod ni mo sa imong gibati karon, no? Thank you kay Doktora sa imo ang tambag para kang Ma'am Mary Jane. O shout out di ay ta. For the first time, Dok, nga murag na ay nag-message na to gikan sa Butuan nga ni Join.
2: Mm-hmm. Sa ako panalagsa.
1: Panalagsa katong kamo ni Kuya Franz. Pero mm-hmm, so far nga katong kita, murag garun pa ko kabasa, Dok, nga taga Butuan City ang nag-message.
2: Mm-hmm.
1: Kung ako nalimot, kula na pong mega care. Wow, mega care po more di ha. Okay, so, moto siya, Dok, no? Mag-mega care gyud si Ma'am Mary Jane.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so thank you so much. Dali na punta sa atong line nga nag-message sa kang Doc Choi nga messenger. Oh, naa siya picture, Doc, sa Nerviplex. Katong Nerviplex nga syrup for kids. Ingon siya din ni, hi Doc Choi, good evening. Pwede po na ako makita kung unsa pod inyuhang product nga sabon. Kung naapod, pwede na ako makita.
2: Kami pod, wala po ako kakita. Dr.
1: Love.
2: Si Dr. Love mo'y naaana, no? So, I don't know lang kung na-FB page po si Dr. Love, no? So far, wala pa may kakuan, pero isa ata na sige promote ni Dr. Love ang ilaang
1: mga sabon, sabon nila. Mga sabon, Dok. Pero katong sa dinaha, manggod, sige rag ka out of stock ni mga sabon na kasubra kahalin nun. O sa hewa, naging mabilin din na sa mga pharmacies.
2: Ah, mo ba?
1: Mm-mm. Kaya epektibo ko nung kaayo, Dok. Pero susunod, kung naamang gani, Dok, no, makapakitaan
2: ka niya, Sir Franz. Kung matagaan ta ni Sir Franz, o sample din rin, makagamit po ta na.
1: Mm-hmm. Ato na picturean.
2: Ato na picturean, yes. And i-post na to sa ako ang Facebook nga account.
1: Yes na, yes. So, sige ha. Thank you kayo, Ma'am Nial. Sa imo ang pag-message din, he. Pagpadala po sa picture. Ningo po rin siya digay
2: na. Dr. Love Soap na.
1: Uh-huh. Dayon. Mga pala gihapon, ningo siya, oh, hi, Dok Choi and Buttercup. Pwede ba ninyo i-picture? Ang vitamins. Oh.
2: Humanana na siya last
1: okay,
2: time.
1: Okay, maudi ay. Sige. Salamat kay Dok Hanga. Naka-take time. Tsaka pang-replyan nila pagpadalag mga koan, picture sa ilang mga requests. No? Mm. Pero sila, atong gi-invite nga sila mismo po magpadala og mga picture nila sa ila ang mga result. Diha, Dok, no? Mga unsa pa na din, ha?
2: Mm.
1: No? Gi-invite mo na mo mga kahigalaan nga magpadala sa inyo ang mga kana ang positive feedback, dayon mga shout out kana kay aron nga malingaw po mamamati, no, nga gina shout out mo din, ha, lami ang parang feeling, Dok, nga, yeah, i-shout out na to.
2: Sige.
1: Okay, so derita ni Ma'am Anacel, ingon siya, hello Dok Choi, dugay na baya kung sigig tan-aw sa imo ang inyuhang programa, Dok, unsa unta kaasa makapalit og coffee corn, no, nga kape nga kay Shakuno taga Davao Oriental, Bangangga. Aha, yung
2: Davao Oriental. Namay daghan daan ang pharmacy sa Bangangga, o kanang new pharmacia, Prima Norilin Pharmacy.
1: Sa no? Davao Oriental, Doc?
2: Yeah, Baganga. Oh, oh. Na. Sa iyang
1: okay.
2: area.
1: Okay. Sige, ma'am, Anasel, no? I-try din na ang pangita, no?
2: Nindot kayo na Capricorn dyan na ito nga coffee, daghan dyan na yung mga ngita, ana. Even kami ni Ma'am Buttercup, nag-drink, yun po may ana nga coffee.
1: Yes, every day. Si Doktora may dili every day, ha? Kaya nag-duty ni, lisod pong matulog rin sa hospital.
2: Inikuli, ikag-duty. Patimpla na yung ko, ana. Lami, wala pa natulog si Inday.
1: Lami, dyan kayo, Dok. Lagi, estudyante nga akong ipatilaw siya. Ante, ganahan, kay ko sa imong kape. O ang coffee corn. Pero mubati yung siya katulog ko. Ayaw siya gamita, day. Ayog inom pag dili pang padulong nakamatulog sa gabi siya dapat. Okay, so salamat kay mga kahigalaan, no? Dili ta malimot sa ato ang coffee corn, kauban po sa ato mga haplas ang orayon, no? Epektibo po kaya na siya, Doktora Choi.
2: Yes.
1: O para sa mga vitamins, naiskutan na nato to ang vitamins ng Nerviplex para sa mga kabataan. Pwede po ta mag-Nerviplex para sa mga medyo edaran, no? Kay capsule man na siya. Tapos, di na ito malimot, di na ito kalimtan pag-inom ang B-complex nga B40 para sa mga banhod-banhod, no? Okay, so, pwede po tag, basa po tag usa, darita sa kang Ma'am Heidi. Ingon siya nga, medyo taas-taas mo niya yung message. Maayong hapon, Dok, ako ang baby 2 weeks and 2 days old pa siya karon nga day. May namurot man, may nanurok man sa iya ang bungag. Bungag singot, nagburot-burot po. Luwi kay si baby sa iya ang bukton, agtang, likod, paa ug ilok. Diri na part namurot. Magpula ug namanit sab. Unsa may itambal ani po? Kung may herbal na pwede itambal o pwede pabukalan, iligo si baby or unsa po? So okay lang ba, Dok, kung ang ligo ni baby maligamgam? Huwag pinabukalan nga dahon sa bayabas. From atong kuan, from Heidi of Dinagat Islands.
2: Dili ko mo kuan comment inana no nga pwede lang kay sensitive ra ba ni mga skin sa baby, no? So base na sila mga gipanghaplas-haplas or na sila mga powder-powder nga gibutang nga naka-irritate sa skin sa baby base nag-allergy na, no? Or init kayo kabalo-baya ka uban kanang daghan kay tinuno. Kaya mga belief ba? Mga belief, no? Nga bawal ni bawal na, bawal liguon. So, basin nagbungag singot, no? Or kundili sa daghang mga ipang haplas-haplas nila or mga ipang sakay sabon gigamit nila para sa baby, no? Basin nag-allergy na siya. So, do not approve nga kay medyo raba strong ng mga kuan, antibacterial raba ng mga inana nga pabukal-bukala, no? So, the best siguro nga himuon niya mo ato siya pediatrician. No, kay pila ra ba ka days pa si baby. So simbakoon niya kung kita pa ba. Simbakoon niya ana man dayon ta, no. Ma-infected unya na yang skin. So pila pa biya resistensya sa bata, no?
1: 2 weeks pa, Dok.
2: So basin mag-infection unya nag severe sa yang skin, no. So kung kinahanglan dyan na siya tagaag antibiotic, tagaan dyan na siya sa pediatrician. So for now, akong masuggest is kung anak, truly paggawas nila is katumantong lactacid nga blue ang ako ang gigamit. Ang uban kay moingon nga oy latum ang gamiton or ang uban Cetaphil. So dapat yun sa mga baba, mga bata, labi na bago pang anak is katong mga mild jud ang imong gamiton. So medyo ako dili ko kay kanang main anak nga kuan kanang bayabas is panghunad na biya na sa samad na main ana, no? So I think nana na yung mga chemicals pa maski pa ingon ka nga duga-duga lang na, no? So mas better nga i-adto ninyo og doktor, labi na siguro kung naay pediatrician sa ilang area, na pediatrician na lang na niya daton.
1: Sakto, Dok, no? Okay naman ang mga herbal, Dok, pero paghangalan nga kanang bayabas baya, medyo isog-isog biya na niya. 2 weeks pa and 2 months.
2: Oo.
1: Oh, no?
2: Oh,
1: 2 weeks and 2 months. 2 weeks and 2 days. Na, imagine na, baby pa jud ka ayo. Munang isakto to jud nga. Mamati jud ka ni doktora, ma'am, no? Nga mato jud ka og pediatrician. Dili na lang ni mo na i-DIY imong baby o kung sa panang uban din, ha? Pero Dok, dili ba na siya part pa, Dok, nga kanang mo ipagawa sa baby, nga mamakpak na siya? Siyempre, mura mo tagbuburot-burot anak gamay.
2: Nga mo ko'y may naanak yun, no? So mo na nga mas mayo makita ng pediatrician, no? Harun ma-properly address na kung unsa jud na siya. Kay depende kanang pag-describe nila di man ta kaingon kung sakto ba dyan na or nagkulang ba dyan na ang ilang pag-description.
1: Mm-hmm.
2: Sa'yo, mag-describe tag, murag mild lang. Pero pag kuhan dito, dako na dito sa Marato.
1: Exacto.
2: Ay, nabitaw. So, labi na po yapa ni, eh, pilapagyay tayo resistensya ni idara, no? So, ato na lang nag-doktor sa pediatrician. Pakita gina siya.
1: Okay, Ma'am Heidi, no? Anha lang din na sa inyo ang pediatrician na naamang ka sa Dinagat Islands. Tama na idohang doctors din na, no? So, yung unaan na lang, muna i-advise si doktora pa check up good ang mga baby. Dayon, hangtod na po sa sunod nga higayon, mga higala. Kapta naman po ta sa oras, Doktora Choi. Manamilit na po ta o magkita na po ta hangtod sa sunod nga higayon, no? Mga suki nating tigpaminaw. Kini si Buttercup nga magpahinumdum ka na itong tanan. Sa ngalan ni Kuya Franz, ang prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes. O kani si Dr. Nagayngon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga nakalusugan po, sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapuna, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob.

0: Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Sumuko kay Kagende Oros sa Timi Rolando Clarix Uyang, lalaking itinuturing responsable sa sunog na tumupok sa mahigit 100 kabahayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan, Kagende Oros City. Kinumpirma ni City Police Director Police Colonel Dexter Pahe na personal na sumuko kay Mayor Uy ang sospek na kinilalang si Delmore. Matapos ang pagsuko, agad itong itinang over sa Police Station 4 sa Carmen para sa kaukulang investigasyon at proseso. Ayon sa may-ari ng bahay na si Carol, nakipaghiwalay siya kay Delmore dahil umano sa matinding pagsiselos at mga akusasyon nito laban sa kanya. Samantala, patuloy na inaalam ng pulisya at Bureau of Fire Protection ang tunay na sanhin ng sunog, kabilang ang posibilidad na may kaugnayan ito sa umano'y selos at personal na alitan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM again, the Auto City 93.7 Hot FM. Bukid on. Hey, you better check your watch. It's time right now. We get 16 minutes down 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Init kaya po ng paligid ba? Ay, ay, ay, ay, ay.
0: Hindi ka rin siguro naligo, ano? Kaya ganyan ang pakiramdam mo. Hapon na naman! Hapon na! Hapon na! Hapon na naman! Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Diba, hindi natin namamalayan. Papalapitan ng papalapit, oh. Mga araw ng Pasko. Ganun ang kabilis ang pagpapalit ng bawat pecha natin. Anyway, sige, brand new afternoon. Ang ating magsasamahan, siyempre, hanggang alas 5 ng hapon tayo. Together na together sa ating program. This is Hard Afternoon Drive. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Pwede mo na ako yung text. Baka naman may load ka dyan. Hangyok ko, be. Kanina, yung text mo ako, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Kapoy kung pasan, aning bugas o groceries ba? Ipapamigay ko na nga ito mamaya lang. Abangan nating lahat yan, ha? Magdodraw ako. Baka ikaw na ang ating lucky winner na mag-uwi ng ating bugas at groceries. Ha? Sige na! Ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na ito? We get 3:18. Oras at isa atin ng Covenant Enterprises where your peace gets more value. Babalik tayo with more! Padayon lang sa pagpangandoy na may magpamerienda diha sa inyo. Ha? Panatili nangiginig dito lang sa Heart FM ang radyo ng Heart Ko!
2: Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto.
4: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is, kada ano di ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
6: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
7: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Radio with Heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayante oras sa 93.7 FM Pukinon, saksiang langit sa from December Avenue. Magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Kina Tatay Nicolas, maraming salamat. Diba, alam na natin yan. Kapag ka ganitong nag-check-in na si Jason Steele, kasunod dyan si Tatay Nicolas na. Maraming salamat. Tsaka kay Mami Elaine, good afternoon, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Marieta di ha? Masaya Marieta di ha? Robinson Boys, si Douglas ng Normin Transco Taxi. Good afternoon. Thank you so much for listening. And mga taga, ano to, Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Ang Tesha Eatery. Good afternoon, ha? Marami ba nagbe-merienda ngayon dyan? Nagbe-merienda og kanon og sudan. Marami salamat. Sino yung tropa mo na eatery? Sa kamamanan? Sino yun? Ah, si Waipong, Abamonga Eatery. Sa? Iba pa yun, eh. BBQ Family, siya ano yun, eh. Siya kamamanan yun, diba? Ayun, oh. Maraming salamat sa inyo mga ikinig dyan. Pero Abang Monga Eatery, yung tropa ni Doy Bads, si Waipong. Ayun, oh. Nagkang salamat sa kasi niyan, si Ate Evelyn ba yun? Ayun. Maraming tiwa, ha? Sa natang managmemeryenda ng sabaw dyan. Ang daming memeryenda yung sabaw pa. Ay, sabaw lang libre ngayon, eh. Diba? Magandang hapon, shoutout sa Cala Family sa may Zone 12. Ano to, Duhay? Lalo na sa mama namin na lagi naka-Heart FM. Araw-araw si Mama Abelia at saka si Kevin at si Jai Jai. Oh. Ganun din kay Eric na nakahiga pa. Maraming salamat. Sana all. Diba yung mga nagsisesta dyan? Yung mga nagpa-power nap? As you call that? Ay, congratulations. Diba? Nakaka-refresh. O, anong pakiramdam kapag nakapag-power na. 34 minutes down, 3 o'clock. Tanjak brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mabalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. O, siya, padayo na sa pagpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid po. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM again, the Order City, 93.700 FM. We'll get on. Hey, we got 14 more minutes before 4 o'clock. Oras na natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. At na, second hour na ng ating program ha. Siyempre, final hour na rin. Wala natin kayo limutan. Ako, eto nga pala. I would just like to remind each and everyone. Mamayang alas natin ng gabi. Ako, yun po yung ating programa ha. Kung saan ay makakapag-shoutout tayo ng live, on air. Sanay tayo na mag-text lang tayo, di ba? Di kaya mag-messenger lang ng ating mga shoutouts. Dito, hindi. Sa programang ito, talaga inaabangan nito. Napakarami na po mga nag-aabang nito. Oo, pati sa kanya, dami na nag-aabang. Alas 7 ng gabi yan, Harvest Town na para sa ating hardlines yan. Sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout, hindi na magpa-shoutout, kundi mag-shoutout, you can do it yourself. Ha? Kayo na mismo ang tatawag. Tapos boses nyo na rin napakaganda, mapapakinggan ng inyong mga sinashoutout. Right? Pero dito muna sa ating Hard Afternoon Drive, Jason Steele pa rin, Manity Show until 5. Teka muna. O, ano nang update sa inyong mga opisina? Ano nang update dyan sa inyong mga pinagtatrabahuhan? Mary, ano time na ba? At hindi naman kaya yung iba sa inyo nag-burp-burp na. Sana all, tigab-tigab na. Sana all, di ba? Ngumunguya-nguya na. Sige, sige. Padayon, mga mapapalad na mga nilalang. Yung mga taga Grace Wind Hardware, kumusta kayo lahat dyan? Nakikinig sa atin yan sila. Teka muna, nagmerienda na ba kayo? Nagmerienda na ba sina madam? Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Siyempre, magandang hapon din lahat ng mga drivers natin. Talking about those drivers hitting the roads. Going in and out of the city. Magandang hapon lahat ng mga bus drivers natin, mga pogi. At siyempre pa, yung mga pasahero natin, ha? Magandang hapon po sa inyo. Yung mga nata traffic dyan, yung mga na-stuck. Wag naman yung na-stuck na sobrang nakakatakot yung salitang stuck. Yung mga naiipit lang ng kawarbahagya, ano? Magandang hapon po sa inyo. Konting pasensya lang, kaya may luluwag na rin yan. Pasasaan ba? After 2 hours, makakaus dyan na rin. Grabe sa daw. Na 2 hours. Ilang minuto siguro pwede pa. Pero mga 2 hours. Parang hindi na yun basta-basta. Basta hindi na basta ano yun ha. Ang tag doon, build up. Parang may nangyari nang hindi maganda rin sa una. Maganda ang hapon muna. Siyempre sa lahat po ng mga... Oy! Nasa may Carmen Public Market. Kumusta po kayo lahat dyan? Lahat ng mga namamalengke na sa oras sa ito. Maya-maya ng konti lang. Bibo na naman, ano? Kikita na naman yung mga tindahan. Marami na naman makakain. Pambili na lang talaga yung kulang. Alam mo yung pupunta ka sa mga palengke tapos ang dami mo mabibili. Ang daming pwedeng bilhin. Yung pambili lang talaga wala. Di ba, no? Pero pasasaan ba? Ilang oras na lang. 15 na. Pero hapon pa. Ugma. Di ba? Konting agwanta lang. Mga sweetheart, patuloy pa rin ha, sa pag-abang ng ating draw. Baka naman ikaw na mapalad na magawin ng bigas at groceries. Antabayan. Still with me, my name is Jason. Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Hard 92.7. Playtime Sabado.
2: 93.7. This is Hard FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Kaya pag lingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kagaya di oras ni 93.7 Hard FM bukid on 4:30 na. Si Jason Steel na. That's a cup of joe for you with Multo. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sunod. 27 pesos SRP lang. Isang magandang hapon muna. I-shoutout natin ito mga to ha. Shoutout kina Edwin Amilaw and Willie Amilaw na nagwadwad karon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga saan sila? Ha? Maraming hapon sa inyong tanandiya. I-text nyo nga sa akin kung saang area kayo para at least alam natin kung saang lugar kayo nangiginig. Ano? Ito magandang hapon din. Lahat ng mga taga Lapas Dos sa may Lapasan, kamusta po kayong lahat dyan? Sa may San Juan Uno Lapasan, talaga naman lakas ng radyo, lakas ng mga monitors, lahat naka Hard FM. Thank you so much. Sina Ate Fel, maing hapon, Jose Maria Dadihang Dapita. Mga ganitong oras, ano, puro merienda, puro pagkaon. Juice, soft drinks. Yun ang mga nasa utak eh. Magandang hapon. Sabi niya, kape o leche flan ang akong merienda din yan, Kapita. Mga taga maramag bukid niya nito, si Adrian Roseline Angelas Navizre. Sabi niya, siguro ka technical mo kay inyong music, gasapaw o gusahay, mawala in a seconds. Doon sa bukid nun, doon sa bukid nun. Kaya magandang hapon sa inyo, ha? Maraming sinamat. Baka nga po, mayroon mga technical adjustments na ginagawa, ha? Medyo inaayos. No? Kaya, pero noted po, inyong mga mensahe. Oras natin, 32 minutes after 4 o'clock. Wait lang! Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Tools ng RRJ Taxi J. Good afternoon!
2: Good afternoon! Yes, sir! Lapasan area, medyo may build up na dyan sa Lapasan area. Hanggang sa makaipot, papunta dito sa Agora Terminal. Okay pa naman ang ibang bahagi ng Agora. Pero kung lalabas sa Bukayan, hanggang sa pagka sa Osmeña, may build up na dyan. Sa stoplight, okay naman. Paglagpas mo, ikot ka dito, papunta ka naman sa Limpet Drive. Okay ang Limpet Drive, papakaluwag. At ang kalabas naman ang galing ka ng Osmeña, kalabas ka ng Karimrek, to build up na rin. At dito, nakalabas, punta sa Marcos Bridge. Build up din ang Marcos Bridge na Kaswagan Crossing. At ganoon na rin dito sa highway na ng LHA. Build up na rin ang traffic.
0: Ayun na! Sige! Kabi-kabila na yung mga build ups ngayon, ha? E, pasayro ka ba sa oras na to?
2: Na meron si sir.
0: Sige, sige. Ingatan na magmamaneho. Ingatan na mga pasayro. Maraming salamat sa iyong update, sa iyong traffic report. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest na situation. Mga kasada ng aking dadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mog dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: ਕੀਤੀ
1: 92.7 FM ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਰੀ 93.7 FM ਬਗੀ ਨੋ ਨੇ ਹਾਵਕ ਮੋਂ ਬੀ Ako pero isa bawa na yung bulan. At least may pambili na ng kamatis, may pambili na ng luyay, mga ganun tipo, di ba? Karon, prito-prito lang dyan. Sige, sugba-sugba lang dyan bulan. Pero bukas, may pambili na tayo mantika. Bulan lang yung hapon, pero prito na, di ba? Ano pa nga ba? Isang magandang hapon muna, mga sweethearts. Attendance check muna tayo, mga taga-kamamanan, no? Sina Mayor Miles, magandang hapon. Kina Roxanne Mancha, Wilmo Osorno, Lorimer Sakala, and BBQ Family. Ito na, BBQ Family. Magandang hapon. Thank you, thank you. Kape-kape! Sabi ni HB Ginoel. Kape-kape para sa mga inaantok na dyan. Sige, panghuy aba. Teka muna, gisingin ko muna yung mga diwa. O, di ba pag nakakarinig tayo ng, huy, papremyo, nabubuhay tayo na mawala yung antong, di ba? Ito na, mag-turn na tayo, piliin saang area tayo bubunot ng ating another winner, Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan pa rin, hindi naman kami lumilipat eh. Nandito pa rin kami sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops! Bulwa! Muna tayo sa grabang sa Bulwa. Ayun, ang nakasulat ay Zone 5, Bulwa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries sa may bahagi ng Bulwa, Georgia Abaw. Ay, Abaw. Nakanalo kagid ng bugas ka groceries, Georgia. Georgia Abaw. Congratulations. Ang ganun din, isama muna yung iba pa natin mga winners kanina. Mag-re-announce lang tayo ng mga winners. Eric Ramonal ng Zone 3, Bayabas. Eric Ramonal ng Zone 3 Bayabas, congratulations. Ganun din si Raymond Osorio. Raymond Osorio ng Jasmine Street, Zone 3, Carmen. Annaline Armesin. Oy, Annaline Armesin ng Mahayahay, Bayabas, congratulations. Nakadaog sa Jagbuga sa groceries. Ganun din si Rogelio Suarez. Rogelio Suarez ng Suarez Cop Taxi. Nakadaog sa Jagbuga. At si Monica Grace Abobo ng Lapasan, Bacongas Street. Congratulations. Bring your valid IDs para ma-claim ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Ha? Naghulat mi ninyo dali ha. Aras natin, 11 more minutes before 5 o'clock. Guys, alam niyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, nahilig talaga akong kumain. Ay favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na Magsaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. And for a break, be back with more. Hang on tight. 93.7
2: Delita po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 Thunder FM, kekayaan di orang seri dari 3.7 Thunder FM Pukinon. Dalam 1 minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. Time for me to bounce. Maraming salamat. Tomorrow ulit tayo magkakapiling, ha? O, huwag niyo kalimutang i-follow sa akin Facebook page. Jason Space Hard FM. It's Jason Space Hard FM. At tabihan na mamaya yung programa natin, Hard Lines at around 7 o'clock till 9 o'clock. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Padayo na mga sweethearts sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.

0: Okay, sa mga walo ka mga balaod sa lawas mga pinanga. Number 1, nutrisyon. Ikaduha, exercise. Ikatulo, W, water. Ikaupat, S, sunlight. Ikalima, kanang gitawag letter T, temperance. Ang ikaunom, gitawag letter A, air or hangin. Ang ikapito, gitawag og R, rest. Ang ikawalo, kanang gitawag letter T, gitawag og trust in God or pagsalig sa Dios. Ang number 1, nutrisyon, no? Gitawag ito ng new start. Ang number 1, letter N, nutrisyon. Hinumduman na ito, bisag unsa ka-healthy ang imuhang gikaon, pero dili gani siya ma-digest pag-ayo, dili po na siya ma-absorb pag-ayo, ma-malnourish gihapon ka, mahimong masakiton gihapon ta. Tungod lang kay wala giusap kaayo ang pagkaon. Daghan kog mga pasyente nga og mga kaila nangamatay na in town, masakiton kaayo. Ang uban nangamatay na tungod kay 5 minutes humana og kaon. Wa pay 10 minutes humanag kaon. Kabalo ba yata nga ang lawas nato 20 minutes pa na mustorya nga tama na ang imong pagkaon. Ibig sabihin, kung paspas ka nga mukaon, dako kaayong possibility or possibility nga ang imong gikaon dili na makaya pag-digest sa imuhang system or sa imuhang lawas. Pero kung hinay ka mukaon, usapon ni mukaayo pagkaon, mabalanse sa imuhang sistema or ma-process kaayo sa imuhang sistema. Nga naman importante nga usapon pag-ayo ang atong pagkaon. No, ato giniitudlo sa tong mga pamilya, tong mga anak, tanaw nato, giusap ba pag-ayo ng ilang pagkaon? Ang atong mga bana, no, mga breadwinner, ilabang giusap pag-ayo? Mga asawa, speaking of digestion, pagtunaw, paggaling sa mga pagkaon, ang pag-usap mauna siya ang first step sa pag-digest, paggaling sa atong pagkaon. Ang pag-usap mga pinanga, mutabang ni siya sa atong estomago or sa atong stomach sa pag-process or metabolize sa pagkaon, pinaagi sa pag-dugmok niya sa mga dagkong pagkaon. Nga mahimo silang mugamay, mupino. Kining pagkapino mga pinanga, importante ni kayo kay kung dagko pa na kayo magikaon, unya, gitulunan na nimo ang mahitabo kanang dagko kaayo nimong kaon diha, maunay mo cause nga maghangin ang imong tiyan, magbutod imong tiyan, dili kaayo ka makabawas, maglabad ang imong ulo, o katugon ka tibuok adlaw or kapoy ang imuhang lawas, hinay ang imong energy. Hinumduman nato sa panahon nga mo usap puta, kanabitang magtubod ang atong laway, while nga nagkaon ka, unya, grabe imong laway, ang pagproduce sa imong, o nag-increase ang imuhang saliva production, mugawas pod ang mga digestive enzymes. Kining mga digestive enzymes, no? Panahon nga nag-usap ka, nag-alaway ka, nagadaghan pod, nag-produce pod ang imuhang, o nga to ang digestive enzyme. Mauna siya ang mutabang sa paggaling sa ato ang pagkaon. O mupatrigger po di siya ang atong sigig-usap sa pagpagawas sa kanang gitawag hydrochloric acid sa ato ang tiyan. Mauni siya mutabang po sa paggaling sa ato mga pagkaon. Labi na kung gahi niyong ikaon, more usap para magaling. Nga naman, nga pinuhon kaayo nato ang ato ang mga pagkaon. No, labi na sa mga katigulangan, ikaw kamunggay, nigawas, dahong kamunggay gihapon. Ikaw og mais, paglibang, paggawas, pagbawas, dagko gihapon mga mais dito. Nga no importante pinuhon kayong pagkaon tungod kay sa nutrisyon, mas maabsorb sa atong lawas ang mga sustansya sama sa vitamina o minerales gikan sa atong mga pagkaon. Sa ato pa, kung dagko ka isya, dili kay nimo ma-absorb, masuyop, maggamit ang mga sustansya. Hinumduman nato nga ang vitamina mga pinanga o mga minerales, importante kini siya nga mga materials sa atong lawas nga mo pa-boost atong immune system, mo support ni siya sa normal growth o sa development o mo tabang sa ato ang mga cellula o mga organs nga mo trabaho pag-insakto sa ilahang part. Sa ato pa, pag kulang ikag vitamins and minerals, daghan kang sakit bation. Daghan kang abnormalities nga mabati. So, importante ang vitamins, minerals. So, mahitabo lang na siya kung pino kaayo ang imuhang pagkaon. Imong giusap pag-ayo. Ibig sabihin, katong mga hilig kay sabaw, pilde. Ang kanon sa buwan kay daghan, dili na na siya kaayo mausap tungod kay dali na na siya matulon tungod sa sabaw nga imuhang gisagol sa kanon. Pag sa buwan nimo ning pagkaon, duhar tulo pa lang kausap nimo, tulonan nimo na, matulonan nimo na kay tungod sa sabaw. Og kabalo bata based sa pag-study nga ang pag-usap basta medyo gahi or gahion ang imong pagkaon, naa na siya sa mga more or less 32 kapag usap. Mutang na to 28 pataas nga pag-usap. Importante kayo. Kumukaon kag mga karne, labi na tong mga nagkaong pagkarne, dili mo ubos 40 ka usap. No, daghang itang makita ka og karne. Ay, katulo ka upat ra giusap tulon. Ayan, labi na sa mga nagamukbang, no? Makita na sa mga videos. Mga nuts. Ang mga nuts, mga pinanga, mga cashew nuts, kung sa panang mga nuts diha, dapat naagihapon na siya sa mga 40, naagihapon na siya sa mga 40 ang pag-usap. So, pag magkaon ka og mga liso-liso or mga nuts, dapat usapon, pinuhon kaayo, daghan kang gipang arthritis, gipang high blood, labi na kusog mo kaog mani, unya dili usapon pag-ayo, nako, daghan kang bationg sakit. Pero kung mga humukon kaayo, like anang mga mashed potato, watermelon, 5 to 10 times na nakausap, human na. Kini pong pag-usap nato, makapa-increase man siya sa laway nato, no? Kining laway nato, nag-contain na siya og EGF, epithelial growth factor. Usa na siya ka gitawag polypeptide nga iyang i-stimulate ang pagtubo o ang pag-ayo o ang pag-repair sa ato ang gitawag epithelial tissue.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's Emma Kumai.
2: Basta healthy, happy.
0: Now, kung insakto ang production sa ato ang EGF, kaning epithelial growth factor, ang imuhang gut system magiging healthy. No, mayingon tag gut system mga pinanggagikan sa lingag nagpaingon na sa imuhang tinai or gikan paingon na sa imuhang anus. Sa ato pa, nindot ang paggaling sa imong pagkaon, maka-absorb ang imuhang lawas sa mga sustansya nga imong gikaon. Useless man lagi nga nindot imong kaon, daghan imong kaon, pero wala ma-absorb sa imong sistema sa imong lawas tungod kay walay insaktong laway, tungod kay wala giinsaktog usap, wala mapino kaayo. Now, kung healthy imuhang gut system because of this EGF, epithelial growth factor nga naa sa imong laway, layo ka sa mga infection, layo ka sa mga inflammation sa imuhang lawas. Sige tagbagulbol, nganong dugay mawala tong sakit, wa ta kasabot sa atong gipambati, ay tungod kay di ka magdisiplina, wa ka magtuon sa pag-usap pag-ayo sa imuhang pagkaon. Disiplinahon nato binangga ang atong kaugalingon. Pagdili kaayo mausap pag-ayo, makapadaghan na siya sa mga kagaw sa imuhang sistema sa lawas. Og mo increase ang gitawag pagpanos, fermentation diha sa imuhang tiyan. Mupanos po di ay mga pinangga. Og mo na mo kos sama sa mga butdag tiyan, wa mahilisan, maghangin-hangin ang tiyan, dili healthy ang paglibang, ang pagbawas. Unya pag lain imong kutukuto, maghuot imong dughan, pag maghuot imong dughan, maghugot pod imong tangkugo. Unya magsakit pod dayo ng imuhang mga abaga, sakit na pod di imong ulo, unya maglisod kag tulog. Unya pag maglisod kag tulog mga pinangga, or medyo dili quality imong tulog, putol-putol imong tulog, mo sugod na poday hanap imong mata. Magsugod na podayon pagbagtok sa imong kaugatan. Magsugod na podayon ang mga cancer cells. Ayan. Kay kulang na makagtulog, muhinay na podayon ang imong immune system. Duol na pod ka sa mga infection, tuberculosis, pneumonia, arthritis, even ang pagngulngul sa lawas, sakit sa mga joints, arthritis, usa sa mga hinungdan, kulag, tulog. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. Duha kapsula human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntag ito hapon labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga gibuntag ito hapon. Labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan inyong paminaw. Paggaan ninyong paminaw, layo ta sa mga ataki-ataki sa atong mga balatian. Layo ta sa mga ataki, layo punta magkaroon ng metabolic syndrome. Mingon tag metabolic syndrome, pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-high blood pressure, ma-hypertensive, pwede pong ka ngadto-ngadto, madaot ang kasing-kasi, matingala gani ka, di nakatulog kaayo, matingala ka, kusog na kamuhago kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan og mga signs, ayaw na na siya pasagdahi nga ang atong conclusion, labi na madungog na to, no, sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw, nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal lang yun na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kay gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong daghan ang ipambati nga naman kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na muhagok ang uban. Ang uban magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginahinay gawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Og moy usa sa mga sikreto nga mo taas atong kinabuhi. Nganuman, insakto mang tulog. Nganuman, gana ang kaon. Nagkainahinig kawala ang hagok. Nagkainahinig kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinig kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw usab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwinta sa imong tulog. Oh, kinsa may nagakwintas tong tulog, be? Nagakwinta batas tong tulog nga niabot siya kag 7 hours, niabot siya kag 8 hours, niabot siya kag 9 hours. Mao na nga daghan sa mga senior citizen, maglisod naglakaw. Nga naman, kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong girecommend sa inyo ha. Pang-nourishment ni siya. Pangpasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligon ang atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kutukuto yung dughan, imnilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig pinaga. Okay, so ang uban na, okay na gud kay ilang paminaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni siya sa pag-moisturize o sa pag-lubricate sa atong mga scalp. Nga mo promote sa natural hair growth. Nga mo resulta nga maging shiny ang atong buhok o maging stronger nga dili manghunhun sa mga nagahunhon nga buhok, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Duha kapsula before matulog. Pwede it 3 times a day kung naapay gipambati og labi na sa mga stress kayo. Kapoy ang lawas, maglisog tulog. Inigmata sa buntag hasang kapuya sa lawas. O, naatay mga membro, kauban na tos panimalay nga kusog mo hagok, nagahuot ang dughan. Ang uban, maputol ang ginhawa while matulog. Ang uban, di kabantay ana. Hala, tanawa na ng kusog mo hagok ninyo nga kauban. Sa mga sigbilar-bilar, dugay matulog. Daghangag mga dagog lawas, pero giatake kadlawon tungang gabi sa isa buntag dili ta dapat magkumpiyansa mga pinanga. Panahon gani nga dali nakakutasan, kapuyan na ka, bugat imong abaga, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog mga pinanga. Tagduha capsule before matulog or sa human panihapon. Kung taas ka, dakoon ka, tambok ka, tagtulutulog yun ang imong inumon. No? Investment na para nga layo tas mga takis kasing-kasing. Unya, nag-repair, nag-recover ang atong kusog, matag tulog, aron nga inigmata sa buntag, mas gaan ang atuang paminaw. Hinumduman lang nato nga dili matulog busog. Mao ay balaod nga dapat malikayan nato ug dili nato i-practice nga mukaon patag mga karne sa panihapon, kaon patag isda sa panihapon, mukaon pataog daghang pagkaon sa panihapon. As much as possible matag panihapon, pinubri lang gyud dapat ang atong pagkaon, no, labi na nga nakakaonak sa pamahaw ug insaktong pagkaon sa paniudto, insakto usahay nakasnack pa. Pagagabian na pinanga dapat ginagmay, for example, musud-an na lang kag kalabasa, musud-an na lang kag mga sayote, mga ampalaya, musud-an na lang kag mga dahon-dahon, musud-an na lang kag mga sayon kaayong galingon nga inig katulog nimo gaan na kay imuhang tiyan dili busog. Mao ni makapahinay-hinay pagkawala sa kusog mohagok og panahon kusog kang mohagok na yung tendency nga magkadako imong puson, magkadako imong tiyan. Kung magkadako imong tiyan, magka high blood ka, pwede po ka magka diabetes og uban pang mga gipambati. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mata gabi ipinanggap. Kung nagibati, buntag uto hapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya, kasamang
5: makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw! Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang atoang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency, ang kakulangan sa mga vitamins, minerals o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food.
6: Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto unya before you sleep, inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy. May kasabihan.
0: He who has health has hope. Siya nga naay maing panglawas, naa na siya'y paglaom. But pasabot, kung gusto ka makabaton og maing panglawas, dapat una sa tanan mo laom yug ka, nga makabaton yug ka sa maing panglawas. And he who has hope has everything. Og siya nga naay paglaom, makabaton sa tanan. Kung sa maning makabaton sa tanan, but pasabot, satisfied ang iyahang kinabuhi, fulfilled ang iyang kinabuhi. Malipayon siya, anasay katagbawan. Kung magisgot ta og kaayuhan, dapat imo na siyang panganduyon nga maulian ka. Kung magisgot ta og makabaton tagmaing panglawas, imo na siyang tinguhaon. Dili mang good by chance, dili mang good milagro ang pagbaton sa maing panglawas. Kinahanglan imo na siyang laumon nga makabaton kagmaing panglawas. Magisgot gani tagmaing panglawas, nana na siya mga principle dayon, mga balaod sa lawas, nga imuha dayong tunaan, imong pamalandungan, imo na yung tumanon, imong i-practice, hantod yun ma-internalize nimo. Ang pagbaton og maing panglawas, magbaton pud ta og disiplina sa atong kaugalingon. Mao na importante kay mahibaluta sa mga prinsipyo sa panglawas. Gusto nimo nga mausab ka, gusto nimo makabaton kag pagpugong sa kaugalingon, gusto nimo maging healthy ang imong lawas, dapat kabalo jud ka sa 8 ka mga balaod sa lawas. So mao ni imong tinguhaon nga magtuon. Nutrisyon, unsang nutrisyon, nganong gikinahanglan nako ni kaonon karon, nganong dili nako ni pwede kaonon karon, unsay dapat nako kaonon, o dapat po mag-ehersisyo, dapat insaktong tubig, new start, N-E-W, W is water, S, sunlight, dapat nainitan na ta, T, temperance, dapat balance, air, importante ang hangin, ang rest, importanteng tulog o kapahulayan sa imuhang gibati, pagbati, o trust, no, dapat dasig kanunay, dapat happy kanunay, kinakay pagsalig, naakay gisaligan, it's either ang imuhabang ginikanan, or it's either ang imong mga anak, or labi na ang Dios sa langit, ang Ginoo. Moingon gani ta og paglaom, or mo hope ta, usa na sa kapagbati nga i-expect nimo, imong tinguhaon nga mahitabo gyud na siya. Dili ni mag-base nga ay mahal man, ay wala koy kwarta, no, dili pinangga. Basta mo hope ka, mangita jud tag pamaagi bisag dugay pang mahitabo. Ana ay desire, ana ay pagtinguha. Pag na namang goy tinguha, na namang goy desire, ang musunod mang good ana pinanga action, especially concrete actions. Mulihok na dayon ka. Unya, kanang imong paglihok, ang imong pagtinguha, apili pagyud na siya og commitment. Ha? Commitment yun, committed yun ka dapat. Mayingon ganit ang commitment, or dedikado na ka, dedicated na ka sa usa ka buhat, sa usa ka activity. Musaad ka, or naanakay ligon nga desisyon nga buhato na gyud nimo kanang mga butanga. But pasabot balik tag pagga estudyante ba? Natay notebook, ballpen, lista gyuta, atong gina recheck ang atong gina panglista, atong gina practice pod ang ato ang gina panglista. Mao nay giingon sa Word of God. Ang Word of God nagsulti sa Matthew chapter 5 verse 6. Ang Word of God, Matthew chapter 5 verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Bulahan katong gi gutom o giuhaw alang sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Masama ng blessed pinanga. But pasabot, happy. Basta gani gutumon ka, tinguhaon nimo, giuhaw ka, tinguhaon nimo ang pagkamatarong. Saan ang pagkamatarong? Righteousness. Doing right, imong gibuhat ang insakto. Imong gibuhat ang nasabtan nimo nga insakto. Then ang saad sa Ginoo, mabusog ka. Anaa ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi kung nagahimo ka sa insakto. Kung unsang kahayag nga imong nabatunan, buhata. Ang napoy panahon nga muagwanta ta, mupailob ta. Ang napoy panahon nga magparaya lang ta, i-give way lang nato sa uban nga gusto mo kuha sa mga privilege nga naasay mo ha. Pareha bitaw sa Genesis chapter 20 pataas. Basahan na ang kinabuhi ni Abraham, basahan ang kinabuhi ni Isaac. Sa panahon, gi-bless sila sa Ginoo og tubig, nakakalot sila og tubig. Ika naman kung mga balon sa una, blessing na sa Ginoo. Kwaon po sa uban nila nga mga kauban, unya papahawaon sila. Kanang grabe ka mga kanabitang greed ba ang tao? Pero kung dili po ito nila ihatag, mag-away mang yun. So ang gihimo in tao ni nila Abraham, ni Isaac, ilalanggi, giveaway, sige, inyo na lang nang nakalutan na mo. Hantod yun, kung basahon ni muna kanang sa Genesis nga story, gi-bless yun sila sa Ginoo. So dili, but pasabot nga murag gibati ni mo, gidaog-daog ka. Dili but pasabot nga murag grabe imong pag-antos nga wa na ka gipanalanginan sa Ginoo. Actually part sa blessing ang pag-antos, ang pailob, at the same time mag-cut-on lang gyud ta. At the same time i-desire lang gyud nato ang way ni God, tinguhaon nato ang iyahang guidance, ang iyahang will, dili ato kundi dili iya. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya ug kalinaw sa Dios, mana natong tanan ug mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon, wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gihimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
7: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sayo sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na dyan, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Midako na dyan siya. Halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko. Pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko. Na sila nakita. Doon ako itong sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
1: Mga impormasyong pangkalusugan. Testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
2: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
2: pharmacy,
1: drugstores,
2: tindahan
1: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
2: ang pakikinig
1: ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
1: Layunin
7: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin mo na lang ako, Nanay Susing.
0: Nanay Susing. Okay po. Nanay Susing, taga saan po kayo?
1: Dito lang ako, dito sa malapit sa Kawayan Isabela.
0: Kawayan Isabela, opo. Ilang taon na po si Nanay Susing?
1: 79 po na eh.
0: 79? Batang-bata, opo. Nanay Susing, opo, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po, kaya nga po ko tumawag at naririnig ko sa radyo, kaya sabi ko, subukan ko.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan ako makabibili dito.
0: Diyan sa?
1: Dito sa Kawayan.
0: Kawayan Isabela, opo. Naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee po, Nanay Susing?
1: Opo nga, kaya nakuan ako na tumawag kasi marami akong kuan. Nararamdaman sa aking katawan.
0: Ano po yon, Nanay Susing, ang mga problema?
1: Hindi ako nakakatulog ng kwan. Mga 2 oras lang ang tulog ko sa magdamag.
0: Anako?
1: At sa kama.
0: Mm-hmm.
1: At sa humihina, masagit yung mga tuhod ko. Naririnig ko sa radyo. At saka yung pagbabawas, hindi ako araw-araw nagbabawas.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Kaya sabi ko sa mga anak ko, sige nga, subukan nyo ang tawagan at magtatanong ako.
0: Tama. Tama po. Opo. Nanay, tama po yung decision po ninyo na makapagsimula na po ng pagiinom ng ating rice coffee. Kasi lahat po yung mga sinasabi po ninyong, iniindad po ninyong karamdaman sa inyo pong katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee. Kasi marami na tayo mga testimonya patungkol dyan. Siguro narinig nyo na po yung ilan na napakarami na po ang natutulungan ng ating rice coffee dyan po sa sinasabi po ninyo mga karamdaman. Dyan po sa Kawayan Isabela, makabibili po tayo ng ating po namang rice coffee sa halos lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Particular po, dyan po sa AV Atienza Drug Store. Kung alam niyo po yan, Butika Aves.
1: Ay, opo.
0: Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Oh, diyan po tayo pwede makabili po, Nanay, ng ating po namang rice coffee.
1: Isang tanong po.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Magkano po ba yung isang karton?
0: Yes, ang isang karton po, Nanay, napakamura po, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman yan at siyan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Magtitimpla tayo ng 2 hanggang 3 o higit pa sa isang araw ng ating rice coffee at yan po yung iinumin po natin araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. Kasi po, ang ating po namang rice coffee ay hindi po naman magic. Hindi po naman to instant na pag inom nyo ngayon, okay na kayo kaagad. Balik na sa pagkabata, hindi po yun ganun. So kailangan po may proseso po, Nanay. Kailangan po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, salamat po.
0: Okay po. Ang tanong ko naman ngayon, Nanay, sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, pero alam ko yung mga sinasabi mo at nakikinig na ako sa radyo.
0: Very good. Opo.
1: Kaya sabi po ngayon at dumating yung mga anak ko.
0: Mm-mm.
1: At hindi ko alam pagtawag yung cellphone ko. Tawagan mo na, sabi ko.
0: Okay.
1: Eh, dinggin niyo yung number. Kaya, kwan, eh, hindi naman ako mabilis magsulat. Kaya, hinintay ko yung anak ko. Hindi naman mabili. Kwan, makwan na nila, eh. At tawagan yung hat, ako ang makikipag-usap, sabi ko.
0: Tama yun. Tama yun, Nanay Susing. Nanay Susing, ito lang po ang isa ko pang hiling sa inyo dahil kayo po ay batang-bata, 79 years old. Dapat po, ganito po, Nanay Susing, para po makatulong din po sa inyo, huwag kayong mag-i-stress. Huwag kayong mag-iisip ng kung ano-anong makakapagpalungkot po sa inyo. Lagi lang dapat po kayong masaya. Huwag kayong magagalit lagi. Huwag kayong mag-aalala lagi. Isipin po ninyo yung sarili po ninyo ngayon. Kasi nanay, alam ko naman na sa napakahabang panahon nung kayo po ay kabataan pa po ninyo, sobra-sobra pong sakripisyo ang ginawa po ninyo para po sa inyong mga anak. Kung saan man sila nasa saan ngayon, dahil po yan sa sakripisyo po ninyo. Ngayon, Nanay Susing, ang hiling ko po sa inyo para makatulong din po sa inyong kalusugan, wag na po kayong mag-worry masyado. Wag na po kayong mag-alala masyado. Wag na kayong mag-isip na masyado. Ang isipin niyo po, yung sarili po ninyo, kasi dito po sa ating programa, may usapan po tayo. Sa lahat po naman na iinom ng rice coffee, dapat abutin po natin ang 150 years old.
1: Ay, matanda naman.
0: yan yung gusto ko, Nanay. Nanay Susing, yan yung gusto ko, yung umiiti kayo, tumatawa kayo. Iwaglit po ninyo ang problema sa buhay kasi makakasira po yan sa kalusugan po ninyo. Sige po, may tanong pa po kayo. Go ahead po.
1: Isa pang tanong na lang, anak.
0: Sige po, Nanay. Apo.
1: Yung isang sarsye, isang timpla yon.
0: Yes, opo. Isang timpla po yon. Sa isang araw,
1: ito yung anak po kasi. Hello, sir. Hello.
0: Hello po, ma'am. Magandang kalusugan po. Opo.
1: Ako po yung anak na ilang araw na siyang kumukuha ng number nyo. Buti dumating ako.
0: Oo.
1: At nakuha namin.
0: Very good po. Thank you.
1: Tinawagan po namin kayo, sir.
0: Thank you. Thank you very much po.
1: Saan po mga bibili ang
0: ito
1: rice?
0: Po. Apo. Ulitin ko po, yung mga butika, babanggitin po natin. Actually po, Nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa Kawayan, Isabela meron. Pero may mga listahan po ako dito na ilista. Pero ang alam ko po, nadagdagan na po ito at baka halos lahat na po, meron na po dyan. Ito po yung ibang mga nailista. AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Farmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy. Ito po yung dating Butika Malilin. Prime Med Pharmacy. Yan po yung mga lugar. Atinas Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. So halos po lahat na mga butika po dyan sa inyo sa Kawayan, Isabela, meron na po ng ating rice coffee.
1: Yung kulay po ng box.
0: Yes, yung sa paghahanap po, ito po yung ito po yung description para po hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi unang pumapasok po sa isip natin kapag narinig po natin yung rice coffee, yung sinunog na bigas. Tama po ba?
1: Opo.
0: Hindi po ito yon. Kasi po ang spelling ng rice natin ay hindi po bigas. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: Opo. Narinig ko na po sa radio.
0: Yes.
1: Confirm ko lang.
0: Yes.
1: Po sa inyo.
0: Opo. Kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, ma'am, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. May larawan po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo para legit po naman na makuha po ninyo. May 10 sachet po yan sa loob. At yun po yung iinumin po ninyo. Pati po kayo, pwede kayong sumabay kay nanay para lahat po kayo dyan, maganda yung kalusugan po ninyo.
1: Kasi 56 na rin po ako.
0: Yes, kailangan na po natin yan. Huwag po nating antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, maganda pa yung ating kalusugan, protektahan na po natin. Ganun po yung lagi kong sinasabi.
1: Okay, thank you, sir.
0: Thank you very much po. At balitaan niyo po kami kung sakali po na nakaiinom na po kayo ng ating rice coffee, ma'am, ito pa po. May ano lang po ako, sa mga unang araw, mga unang linggo, na unang buwan na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, posible po kasi itong mangyari po sa inyo. Pero hindi po lahat, sa lahat ng mga umiinom po nito, hindi po ito nangyayari lahat. Meron lang pong iba na kapag umiinom ng ating rice coffee, nagkakaroon po ng feeling uncomfort sa kanila po namang katawan. Kasi po, umi-epekto yung ating produkto. Ang iba, yung parang hinahalukay daw yung kanilang po naman tiyan. Yan po yung paraan para po naman tanggalin na lahat ng mga toxins, lahat ng impurities sa loob po ng ating katawan, at ilalabas po yan sa pamamagitan ng pagbabawas po natin.
1: Opo.
0: Pag-iihi, pagpapawis, pag-uutot, tsaka po yung magandang tulog ibibigay po sa atin.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Basta po nanay, ituloy lang po natin. Kung meron po kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, halimbawa may mga maintenance po kayo sa high blood, sa diabetes, o kung ano pa man. Kung sakali naman po, kung sakali lang na meron po kayong, halimbawa si Nanay Susing, meron pong reseta ang doktor na... Oh yes, ituloy niya lang po yun. Ituloy niya lang po yun. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose. Ituloy niya lang po yun kasi reseta po yun ng doktor sa kanya. Hindi po natin binabaliwala dito ang mga findings ng doktor kasi pinag-aaralan po nila yan. Isasabay lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po. Isang tanong na lang po.
0: Go ahead po na. Ubusin ilang, natin.
1: Ilang beses po pag-inom?
0: Yes, nanay, ang pinaka-the-best po, 2 hanggang 3 beses. Pero pwede po nating dagdagan. Gawin nating 4 na beses, 4 na sachet sa isang araw, 5, 6, 7. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose.
1: Po, sige po.
0: Basta po meron kasi tayong iniinom araw-araw.
1: Ako po ang bibili kasi at ako'y inom na rin.
0: Yes. Dapat po lahat po tayo dyan sa buong pamilya po natin. Para lahat tayo malusog. Yun po yung lagi nating sinasabi. Thank you very much po.
1: Salamat po.
0: Thank you. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Kami po yung dapat magpasalamat. At hindi po dito nagtatapos yung ugnayan po natin. Hanggang may katanungan po kayo, may gusto kayong i-clear po sa amin, tumawag lang po kayo, wala pong problema. Pleasure po namin yun if ever natatawag po ulit kayo sa amin. Mas maganda po na ibalita nyo po sa amin para lahat ng mga kababayan po natin makarinig din at matulungan din po natin.
1: Okay po, salamat.
0: God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Kay Nanay Susing, maraming salamat. At lagi lang sabi ko na walang problema lang dapat. Lagi lang masaya. Salamat po sa inyo.
1: Okay, bye-bye po.
0: Bye-bye po. God bless po. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Mga kaibigan, si Nanay Susing at ang kanyang anak from Kawayan, Isabella, 79 years old, mga kaibigan. Yan po yung lagi natin sinasabi, ha? Kasi yung stress, alam nyo po ba na yan po ay isa sa mga kalaban po ng ating po namang kalusugan. Ang stress po naman, nako, may malaking masamang epekto po yan sa ating po namang katawan. Yan po yung yan po mga kaibigan ay yung isang normal na reaksyon o pakiramdam na bunga po ng pang-araw-araw na suliranin na kinakaharap po ng bawat isa po sa atin. Kung minsan, dala na po ng mga iniisip po natin, yung pag-aalala natin, kaya nai-stress tayo. Na dapat lang naman po mga kaibigan, na hindi na natin iniisip sana. Pero kung minsan, hindi po natin makontrol na nag-aalala tayo sa isang bagay na hindi naman dapat pong pag-alalahan. Diba? Ang pagkakaranas po kasi nito ay nakaka-apekto po sa physical at psychological aspect ng ating po namang pagkatao. Kung hindi ito na maaagapan o matutugunan po mga kaibigan, maaaring humantong po ito sa mas malalang kondisyon at magkaroon po ng mas malalang karamdaman. Yan po yung iniiwasan po natin. ilan po sa mga sakit na pwede pong o kaya kondisyon na maiuugnay po naman sa pagkakaranas po ng stress, yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, paninikip ng dibdib, kawalan ng gana sa pagkikipagtalik, pananakit ng sikmura, hirap sa pagtulog. Maging yung mood po naman ng isang tao ay maaaring maapektuhan po ng stress, mga kaibigan, na nagdudulot po ng mga pagkabalisa, pwedeng hindi mapakali, kawalan ng kakayanan na makapag-focus po sa mga gawain, kawalan ng kontrol sa galit, at depresyon. Ang ugali po kasi ng bawat tao ay pwedeng maapektuhan kung madalas pong makakaranas po naman ng stress. Yung mga pag-uugaling maaring bunga po ng sobrang stress, tulad po ng sobrang kawalan ng kontrol sa pagkain, pag-abuso po sa droga o alak, sobrang paninigarilyo o kaya paglayo po naman sa lipunang ginagalawan. Ang mga epekto pong nabanggit po natin, mga kaibigan, ay ilan lamang ano po sa mga negatibong bunga po ng stress sa ating kalusugan. Meron pang ang pagkakataon, mga kaibigan, na meron tayong mga karamdaman na hindi pa sumasabog sa loob po ng ating katawan. Kapag nai-stress tayo, nabubuhay yun. At kung hindi po ito maaagapan, ay maaaring humantong po sa mas malalang kondisyon o sakit na maari po namang magwakas ng ating buhay. Kaya po nabanggit ko yan kay Nanay Susing, ha? Para... Diba? Kasi kahit po anong gamot, kahit po ano pong inumin po nating mga reseta galing po naman sa doktor, o kung ano pa man ang mga pinakamagagaling na mga doktor ang gagamot po sa atin, kapag tayo po ay laging stress, wala po, hindi po tatalab yung mga gamot na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Ngapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Jomari Bilonyo Wakay po.
0: Jomari. Okay. Taga saan si Tatay Jomari?
2: Iloilo po.
0: Iloilo. Ilang taon na po si Tatay?
2: 50.
0: 50?
2: Opo.
0: Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Bibili pa lang kay kasi ang asawa ko na stroke, tapos hindi na maka-paralyze po. Tanong lang ko po, Kuya Boy, kung anong gamot para sa kanya.
0: Yung ating rice coffee po, painumin niyo po siya ng ating rice coffee kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan na na-stroke at natulungan po ng ating rice coffee. Malaki pong bagay ang naitutulong ng ating rice coffee. Bukod po doon sa mga gamot na binibigay po ng doktor sa kanya, pinaiinom sa kanya, sabayan po natin ang pag-iinom ng ating rice coffee kasi marami na tayong mga testimonya. Nasasabi ko naman po ito, Tatay, kasi sa mga testimonya po ng ating mga kababayang, umiinom na po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw lang. Tuloy-tuloy lang po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. 2 hanggang 3 sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung ginagawa po natin. Tatlo, hanggang gusto po ninyo. Kahit po 4, kahit 5, kahit 6, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose po, Tatay.
2: Paano yan, Kuya Boy,
0: Ano po yun?
2: Naka-NGT po, misis ko.
0: Yes po, Tatay, pwede nyo pong painumin sa kung ano pong magandang paraan para po naman makainom siya ng ating rice coffee. Nasa ospital po ba siya?
2: Nakalabas kami po. Nakalabas na.
0: Nakalabas na kayo pero naka-NGT pa rin?
2: Oo po. Kasi hindi siya marunong sa pagkain.
0: Kailan lang po na stroke si Mrs.?
2: Ang May.
0: Pero po hanggang ngayon, hindi pa po siya nakakagalaw.
2: Paralyze lang po. Pangalawa na.
0: Makakatulong po sa kanya yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay. May maintenance po siya, di ba? Siyempre, may maintenance yan.
2: Meron po.
0: Opo, dapat tuloy-tuloy lang po yun, yung maintenance na yun, habang umiinom po ng ating rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Saan po kayo sa Iloilo?
2: Dito po sa Lapas.
0: Lapas.
2: Opo.
0: Lapas. Wait lang po. Hinahanap po natin dito sa ating po namang listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Lapas. Iloilo.
2: Opo.
0: Iloilo. Ang mga nandito po, mga nakalista sa akin, Aldiguer.
2: City Proper po.
0: Oh, City Proper, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal.
2: Barotac Bio ba? Wala ba?
0: Saan po?
2: Kuya Boy, Kuya Barotac Bio. Ay, Barotac Bio, doon yung asawa ko sa province eh. Barotac Bio po.
0: Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasi, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Barotac Bio kami po, district
0: kami
2: po.
0: Ah, okay po. So malayo po kayo doon?
2: Opo. O dito ko nagtrabaho sa Iloilo ngayon, ay every week umuwi ako.
0: Sa Iloilo, nasa Iloilo po City po kayo?
2: Opo, dito ako nagtrabaho.
0: Oh, diyan sa Iloilo City, pwede kayo diyan magbili ng ating rice coffee bago kayo uuwi. Bili na kayo ng pang ilang araw para pagbalik niyo po ulit, saka kayo bibili ulit. Mas maganda po 'yan.
2: Opo.
0: Oh, diyan po sa Iloilo okay, City.
2: Narinig ko 'yung programa mo eh kagabi.
0: Mhm. Maraming salamat po. Oh, diyan po sa Iloilo City, Tatay.
2: Pwede ba 'yon?
0: Po.
2: Kuya Boy, pwede ba 'yon sa may tila? Malaking tila doon sa likod niya, eh. May baywang?
0: Yes po, makakatulong po ito, Tatay. Malaki po 'yung maitutulong ng araw-araw. Tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Mayroon sa Zabitik.
0: Okay lang, Tatay. May mga ano din tayo, may mga testimonya din tayo na natulungan din ng ating rice coffee na mga diabetic.
2: Okay.
0: Wala pong problema ito dahil ang nagpapatamis po naman ng ating rice coffee hindi naman po asukal, stevia.
2: Ah, okay.
0: So wala pong problema sa mga diabetic ito, Tatay.
2: Sige, pwede rin po kay, kasi mamaya mapunta ko sa City Proper, kaya may bilhin ako.
0: Opo, so dun po kayo po, pwedeng, marami po dyan, halos po lahat ng mga butika sa Iloilo City.
2: Ano nga, pharmacy po?
0: Ito po, Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, Dihirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, Surebiz Corporation. Halos po lahat, Tatay, meron ng ating rice coffee.
2: Ah, okay po. Sa lahat City Proper lang yan.
0: Opo, City Proper.
2: Sa distrito, dito, wala dito, sa lapas.
0: Okay po. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Di pa po.
0: O, Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan nyo po itong sasabihin ko. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton.
2: Ah, okay.
0: O, ang spelling po ng rice natin, Tatay, kulay gintong dilaw. Tatay, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tandaan niyo po yan.
2: Oo.
0: Opo.
2: Rising sun.
0: Yes, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, Tatay, may makikita kayo diyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
2: Sige po.
0: Ah, tandaan niyo yan para hindi kayo magkamali, hindi masayang yung pera po ninyo.
2: Sige po kay Rice Coffee, narinig ko gabi sa programa mo eh.
0: Salamat po, Tatay Jomari. Thank you. At balitaan niyo po ako kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit konti, tawagan niyo po ako muli.
2: Okay po, may number na ako, nasave yung number niyo kagabi po.
0: Yes po, maraming salamat. God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po, thank you, Kuya Boy.
0: Salamat po, God bless. Mag-iingat po, mabuhay po kayo. Bye-bye.
2: Bye.
0: Mga kaibigan, wala tayong oras. Ay, gusto ko lang kumustahin yung mga taga Sariaya, Quezon. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang naging ang listahan? Siguro sa mga oras ito patuloy pa rin yung check up and consultation. At magre-request naman ako, isa sa inyo yung mga nakapagpa-check up dyan sa Sariaya, na kahit pa paano po matawagan niyo po.

0: Maraming salamat. Paalam na po muna inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
1: Heart FM Time. It is now 8:03.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:15. Heart FM time. It is now 8:01.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty.

0: Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inyon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. Bye buha! Ay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:20.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan jud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Bukidon. That was the Orbit with Celos, Celos. Oy, huwag pairalin ng Celos kapag ganito. Napakaaga pa, Ginoo ko. Oo, kasi maaga din kayo magtatalo, maaga din kayo mag, alam mo na, magdidiskusyon. Hi! Di pa kayo nagsasawa sa mga ganyan? Ipagising nyo sa umaga, dahil nyo pang alarm clock, oh. Pagising ng inyong mga miyembro ng pamilya. Ganyan na makikita. Sige mong, di ba? Sige mong hala. Sige, yaw-yaw diha. Wag. Oo, dapat lam-lam lang. Ah, sige, embrace-embrace. Ang gagos-gagos. Tanday-tanday lang. Ha? Ganun daw yun eh. Eto, magandang umaga. Yung driver ng Grab car, si Jose Jubert Nunez. Maraming salamat sa may sisa dito, Kulambog, Lapasan, ha? May buntag! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Agad din ang mga taga-Block 2 Puntod. Nakikinig din sa atin ngayon. Happy birthday kay Lolita Bahar. Oy, nagbe-birthday na naman namin. Nagbe-birthday na naman dyan sa area na yan. Happy birthday kay Lolita Bahar from Mambayaan, Balingasang. And happy birthday po kay Richie Labiano. Oh, sa Puntod, Block 2. Happy birthday, Richie Labiano, dyan sa may Puntod, Block 2. Good morning! Maraming salamat po. Tsaka sana'y mabusog mo sila. Lola Lalang, magandang umaga. Hindi, si Lalang pala to. I'm present, sabi niya. Thank you so much for listening. Iba pa pala si Lola Lalang dyan sa may Upper Carmen. Ano? Basta, Claveria yata yun. Sa may Claveria pala to. Maraming salamat. Sila lang sa Carmen, iba pa to. Yeah. Good morning sa'yo. Thank you so much. It feels good to know that you're listening. Pati na rin ang inyong mga silingan diha. Ha? Mayang buntag. Sige, pamahaw na mo. Kape-kape. Alright, 31 minutes down, 6 o'clock. I'll be just taking a break here. Magbabalik pa tayo with more. Pero bago tayo mag-commercial break. Abay, guys, alam nyo ba na McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, nahilig akong kumain. Favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lamang ako nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026. Kumbaysa break tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core. Heart.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: break my heart.
1: 92.7 FM kagayan the Oro City. 93.7 FM Bukidon. Hey, that's Break My Heart. Dua Lipa for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia, 43 down 6 o'clock. Isang magandang umaga. Nakikinig na sa atin ang Doncast Taxi, oh. Magandang umaga. Alda sa driver ng Doncast Taxi. Saan nagswerte ang iyong taxi ngayon? Oh, maraming po sumakay. Dako kayo galing. Kumaga. Magandang umaga kay HBG Joseph, HBG Noel, HBG Jay. Good morning, doon sa gwapo natin, sa tatlong gwapo natin mga HBGs. Maraming salamat sa inyo pangkinig. Tsaka doon sa isa pa nating gwapo din na lagi nang inigin sa atin, si Sir Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Good morning ha. Maraming salamat talagang all out support sa atin yan. Barangay 17, Burgos del Pilar. Nakikinig na rin sa atin. Good morning, Tatay Nicolas, Mami Elaine. Aba, may buntag. Kape na diha, kape. Oras na, pwede naman ang winner para sa bugas at groceries. O, makinig mabuti. Makinig. Ito na, ha? Aba, alamin natin sa ang area tayo bubunot. Roleta, select! Ang ating studio manatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ay, driver! Driver, abuno tayo ng isa sa ating drop box sa mga driver. Yung taxi. Oy! Ang pangalan ng taxi ay Raptor Taxi. Raptor Taxi. Ang pangalan ng driver na nanalo ng bugas at groceries, Vincent Octubre. Vincent Octubre ng Raptor Taxi, magdala ka ng ID para mag-claim mo na ang iyong bugas at groceries. Alright, sabay niyo ang ating buhay naman ng winner. At tabihan na mamaya, marami pa tayong mga winners ha, na ito-draw. Kaya naman, patayin ng mga sweethearts sa pagtutok. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa yung sa atin ng Cabinet Surprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Kaya naman, sweethearts, patayin na sa magpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Misterioso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: I'm Heart 93.7. This is Heart FM.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Senado inaprubahan ang 5-year term ng barangay at SK officials.
6: VP Sara may karapatang tumangging tumistigo sa impeachment trial ayon sa isang former FEU law dean.
5: Sa ating balitang nasyonal pa rin, LTO ipinag-utos ang paghinto sa paggamit ng Stratcom system. LTMS gagamitin sa lahat ng transaksyon.
6: Headlines sa ating balitang lokal, limang gida areas sa syudad. Tinutukan ng pulisya para sa mas pinaigting na seguridad.
5: Sa balitang lokal pa rin, air quality sa Cagayan de Oro nasa fair category.
6: At a local creative industry si tatampok sa Bulawanong Bahandi 2026.
5: Sa Mandala naman, NPA leader na tubo sa Misamis Oriental na sawi sa inkwentro sa Agusan del Sur.
6: At headlines sa ating balitang Bukidon, Malaymalay City Fire Station pasok sa top 4 sa buong Pilipinas.
5: Bukidon palapit na sa posible pagdadeklara ng insurgency free.
6: At halos 50,000 families sa Valencia City nabigyan ng bagong Pilipinas rice aid.
5: Samantala sa ating balitang Mindanao, Davao del Norte naka-alerto sa posibleng malalakas na pag-ulan.
6: At headline naman sa ating balitang international, Trump painimok si Zelensky na itigil ang pag-atake sa Russian diesel infra.
5: Sa balitang international pa rin, 6 nasawi, 130 missing sa tumaob na barko sa bansang Indonesia.
6: At headline sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala na nanatili sa world number 18.
5: At sa ating showbiz balita naman, Glyza de Castro masayang ibinahagi ang kanyang pagbubuntis.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Setyembre 15, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
6: Nel R. Shaga.
5: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Oras natin, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa sa botong 1350 ang Senate Bill number 2387 na magtatakda sa 5 taong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa Senatura Panukalang Batasa, inihain ni Senator Francis Chis Escudero, magkakaroon ng bagong electoral cycle at magre-resulta ito sa pagpapaliban na nakatagdasan ng barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa Nobyembre 2026 patungo Nobyembre 2028. Ayon pa kay Escudero, layo din ang panukala na magkaroon ng mas tiyak at maayos na sistema sa lugar na pamamahala. Ito'y upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban ng halalan tuwing nagkakasabay ito sa pambansang botohan. Subalit tila naman o subalit tinutulan naman ito ng ilang senador kagaya ni na Senator Tito Soto at Joel Villanueva na nagigiit naman na muling pagpapaliban ng BSKE ay maaaring lumabang sa saligang batas at mag-aksaya sa halos 8 bilyong pisong na italang gastos ng COMELEC para sa paghahanda sa halalan ngayong taon. Pumasa na rin sa ikatlong pagbasa ang kaparehong panukala sa House of Representatives, yung House Bill number 10971. Kaya naman nakalagda na lamang itong isailalim sa Bicameral Conference Committee bago isumite sa Malacanang para naman sa pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Samantala, nilinaw ni dating Far Eastern University Institute of Law Dean Mel Santa Maria na karapatan ni Vice President Sara Duterte na tumangging humarap bilang testigo sa kanyang impeachment trial. Kasunod ito ng pahayag ng House Prosecution na nais nilang iharap si VP Sara bilang testigo sa kanyang impeachment case. Ayon kay Attorney Santa Maria, hindi maaaring pilitin ang Vice Presidente na magsalita o magbigay ng ebidensya na maaaring gamitin upang idiin o ipahamak ang kanyang sarili sa isang krimen. Gayunman, sinabi ni Attorney Santa Maria na maaari pa rin isopina o ipatawag ng Senate Impeachment Court ang pangalawang Pangulo.
5: Oras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Pangulisanin ng ating Balitang Nasyonal, pinag-utos naman ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang agarang paghintong sa paggamit ng LTO IT system ng Stratcom. Alisunod ito sa kautusan ng Office of the Ombudsman na ihinto ang paggamit ng Stratcom system at gamitin ng LTMS sa mga transaksyon ng ahensya. Sa ilalim ng mga memorandum ng LTO, sagop ng direktiba ang mga transaksyon sa driver's license, rehestrasyon ng sasakyan, certificate of stock report, at iba pang miscellaneous transactions. Kabilang sa driver's license transactions ang renewal, bagong aplikasyon, duplicate or replacement, at pagbabago ng impormasyon. Ayon pa kay Lacanilao, layo din ang paglipat si LTMS na mapabilis at mapaayos ang proseso at mapabuti ang serbisyo ng LTO sa publiko. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, sumayin nyo ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, Balitang Lokal.
5: Sa ating Balitang Lokal naman, kinaigting ng Cagayan de Oro City Police Office ang siguridad sa 5,000 na lugar sa lungsod sa pamamagitan na pagtatalaga ng mga police personnel sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Kabilang sa mga lugar na sagap ng deployment ng Tuburan, Besigan, Dansulihon, Taglima at Tagpangi. IG Police Major Emelita Simon, tagabagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, malaking hamon sa mga GIDA ang kakulangan sa akses sa impormasyon at komunikasyon. Aniya, mahalagang matiyak na nakakarating sa mga residente ang tamang impormasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng komunidad at pamahalaan. Bahagi ito ng Revitalize the Police sa Barangay Program na naglalayong dalhin ang serbisyo ng kapulisan hanggang sa mga malalayong komunidad at mapalakas ang ugnayan sa mga residente. Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa air quality dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito nga po'y nasa fair category na. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag. Detalye!
0: Naka-4 kategory ang air quality sa Cagayan de Oro batay sa pinakauling datos mula sa DNR Environmental Management Bureau Region 10 EMB-10. Nakapagtala ang DNR 10 monitoring station sa lungsod ng AQ-1 na 74 alas 7:15 ng umaga nitong Setyembre 14. Ayon sa monitoring, kabilang sa dahilan ng naturang reading ang mataas na konsentrasyon ng PM2.5 o fine particulate matter sa hangin. Sa kaukaw na ito, pinapayuhan ang publiko na magpatupad ng mga kaukulang pag-iingat upang mabawasan ang exposure sa air pollution, lalo na sa mga lugar na may mataas na level ng particulate matter. Inihikayat din ang mga residente na manatiling updated sa mga susunod na abiso ng DNR EMB-10 hinggil sa kalidad ng hangin sa lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso serbisyo may puso.
1: Heart FM Balita!
5: Igang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balita!
6: Samantala, magtatampok ng iba't ibang aktibidad para sa mga lokal na talento at creative industries ang Bulawanong Bahandi 2026 sa Cagayan de Oro ngayong buwan. Bahagi ito ng Cagayan na Creative Industries Month na inorganisa sa pakikipagtulungan ng Oro Trade and Investment Promotion Center o Oro TIPC, Cagayan na Misamis Creative Council o CAMI at Department of Trade and Industry Misamis Oriental. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad, ang libreng creative workshop sa Setyembre 17 at 18 na gaganapin sa mga parke sa Divisoria, kasama sa mga workshop ang terracotta sculpture, pot painting, drawing and coloring, painting, podcasting, hosting, and voiceover 101, publishing and printed media, gayon din ang mga film showing at poetry night. Na yun din ang Bulawanong Bahandi 2026 na bigyang pansin ang talento ng mga Cagayanon at palakasin ang lokal na creative sector bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month ngayong buwan.
1: Heart FM Balita!
5: Para sa atin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling kumaga panghuli sa anay ng ating balitang lokal, nasawi naman. O nasawi ang apat na hininalang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang seri ng engkwentro sa Barangay Baginking Esperanza, Agusan del Sur noong Setyembre at 12. Isa sa mga nasawi, si Julia Cagadas alias Reda, na sinasabing secretary ng North Central Mindanao Regional Committee at residente ng Tagulungan, Misamis Oriental. Tatlo pang NPA members ang nasawi sa engkwentro, habang tatlo naman ang sumuko sa mga tropa ng militar. Na-recover din ng mga sundalo ang anim na high-powered firearms tatapos naman ang nasabing operasyon. Nakibagbakbakan umano ang mga miyembro ng NPA sa mga tauhan ng 1st Special Forces Battalion at 8th Infantry Battalion. Samantala, nagpapatuloy ang security operations ng 4th Infantry Division sa Caraga Region upang mapanatili naman ang seguridad at maiwasan ang iba pang armadong insidente sa mga komunidad. Alas 7:30 na nagmamadaling umaga, inyo pong natungayan ang unang bahagi ng ating balita na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pong pagbabalik ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
7: 93.7 sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
8: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Sa kagaya di oras City tayo po loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7. Samantala, live po tayo napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow. I-follow nyo po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Dash Bukidnon.
1: Heart FM, balita!
5: Sa atin namang live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM, balita!
5: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM, balita!
5: Pasok na sa top 4 na City Fire Station sa buong Pilipinas sa Malaybalay City Fire Station, habang nanguna naman ito bilang number 1 sa Region 10. Ang pagkilala ay bunga ng mga hakbang ng istasyon upang mapababa ang bilang ng mga insidente ng sunog at mapahusay ang kanilang serbisyo at pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Ay kay Fire Chief Inspector Lloyd Villaroya, malaking kontribusyon sa tagumpay ng istasyon ang dedikasyon ng 42 personnel nito kay di ng suporta ng lokal na pamahala at media sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa fire prevention. Samantala, naghahanda na rin ang Malaybalay City Fire Station sa posibleng epekto naman ng El Nino partikular sa inaasahang kakulangan sa supply ng tubig na maaari makaapekto sa pagtugon sa mga insidente ng sunog.
6: Samantala, malaki naman ang posibilidad na ideklarang insurgency free ang Bukidnon kasunod ang pagkabuwag sa natitirang puwersa ng New People's Army o NPA sa lalawigan. Ayon kay 403rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Siegfried Tobalado, ang pagkamatay ni Julia Cagadas alias Rida ay tinuturing na mahalagang hakbang sa tuluyang pagtanggal ng insurgency threat sa kanilang area of responsibility. Sa press conference sa Malaybalay City nito lamang Setyembre 13, sinabi ni Tobalado na si Rida ang huling high-ranking NPA leader na patanggal na ang tinutugis ng militar sa Bukidnon. Ayon pa sa opisyal, nakatakda sana matapos ngayong Setyembre ang target na deadline para maalis ang banta mula sa naturang leader. Gayunman, bago pa man sumapit ang deadline, ay naisagawa na ng militar ang serye ng operasyon na nauwi sa mga engkwentro.
5: Itama inyo mga resan, alas 7.36, nagmamadaling kumbaga pangulisanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasa 48,500 pamilya sa Valencia City ang nakatanggap ng rice assistance mula sa bagong Pilipinas Rice Program ng National Government. Nilinaw naman ng Valencia City Government na ang ayuda ay di galing sa lokal na pondo, kundi pinamahagi sa ilalim ng Local Government Support Fund, bagong Pilipinas Rice Program. Ay kay City Spokesperson June Galario, kabilang sa 56,660 target households ang mga pamilyang mahihirap, near poor, vulnerable at minimum wage earners. Tumulong naman ang City Social Welfare and Development Office at mga barangay sa paghahanda ng listahan ng mga benepisyaryo. Samantala, nilinaw na venue at logistical support lamang ang pinagkaloob ng mga lokal na barangay para pa rin sa distribusyon ng rice assistance. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, orasin natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM, balita!
5: Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, balitang Mindanao.
5: Davao del Norte, naka-alerto sa posibleng malalakas na pangulan. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong bundag!
11: Nakamonitor ngayon ang mga otoridad sa Davao del Norte sa lagay ng panahon dahil sa posibilidad ng thunderstorms at malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao simula kahapon, Setyembre 14. Posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa ang matinding buhos ng ulan. Pinapayuhan ang mga residente sa mabababang lugar na manatiling alerto at bantayan ang mga opisyal na weather advisory. Samantala, hinihikayat ang publiko na iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig at agad sumunod sa mga evacuation instructions kung kinakailangan. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na disaster risk offices ang kondisyon sa mga komunidad. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Heart FM Balita. Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
12: Heart FM Balitang International.
5: Kinimog ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na itigil ang mga pag-atake sa diesel infrastructure ng Russia dahil sa nakikita ang masamang epekto nito sa pandaigdigang supply at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang naging wika ng leader ng Estados Unidos ay kasunod ng sunod-sunod na long-range drone attacks ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia sa mga nakalipas na buwan na nagdulot naman ng malaking bawas sa fuel production at nagbunga ng shortages sa loob ng Russia. Sinabi ni Trump na napakarami namang ibang pwedeng maging target ang militar ng Ukraine at hindi dapat ang mga pasilidad ng diesel ang pinupunteriya. Nananatili namang matatag ang paninindigan ng Ukraine na lehitimong military target ang mga Russian refinery dahil direktang ginagamit ang mga ito upang pondohan at suportahan ang mga war effort ng Moscow.
6: Sa ulay na balita, 6 naman ang nasawi at 107 ang nailigtas matapos tumaob ang isang passenger ferry. Tinatayang 130 pasahero pa ang missing matapos mawalan ng contact sa MV Virgo Transport 8 habang bumiyahe ito sa kasagsagan ng masamang panahon. Batay sa tala, mayroong 213 pasahero at 30 crew members ang sakay ng 119-meter na ferry na bumiyahe mula Surabaya patungong Banjarmasin sa South Kalimantan sa bansang Indonesia. Nagsimula ang rescue operation matapos makatanggap ng distress report ang mga otoridad na agad na nag-deploy sa lugar ng mga barko at isang helicopter. Tinatayang nasa 280 personnel naman mula sa Search and Rescue Agency, Navy, Maritime Police at iba pang ahensya ang kasalukuyang nakikilahok sa operasyon. Patuloy naman ang search and rescue operation para hanapin ang mga nawawalang pasahero habang inabasuhan din ang mga barkong nasa Java Sea na i-report ang mga makikitang survivor. Tulad ng Pilipinas, isa ring archipelago ang Indonesia kaya isang uri ng karaniwang transportasyon ang mga barko.
12: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
5: Sa ating balitang pampalakasan, nananatili sa number 18 si Alex Ayala sa bagong WTA rankings. Taglay nito ang 2,276 ranking points. Pinalo ni Ayala si the world number 16, Iva Jovic, sa score na 5-7-6-3-5-7 sa third round ng US Open. Samantala, si Elena Rybakina naman, ang bagong world number 1, matapos makuha ang US Open title at umabot naman sa 9,901 points. Si Rybakina naman ang kauna-una ang manlalaro mula Kazakhstan na umabot naman sa number 1 spot habang bumaba sa number 2 si dating leader Arina Sabalenka na mayroong 7,875 points. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling mataas ang pwesto ni Ayala sa world rankings matapos ang magandang kampanya sa US Open. Patuloy na inaasang angat pa ang Filipino tennis star habang naghahanda para sa mga susunod niyang torneo.
12: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
6: Ah, di ba? Kakapanganak ni Alex. Ito naman, masayang inanunsyo ng aktres na si Glyza De Castro ang kanyang pagbubuntis.
5: Ayan na, buntisan na!
6: Sa kanyang social media account, ibinahagi ng aktres sa magandang balita at ang kanyang kaligayaan sa nalalapit na pagdating ng kanilang anak ng asawang si David Rainey.
5: Binurotay na! Burot!
6: Ha,
13: Anong klaseng istorya?
5: Burot-burot!
13: Ayun kay Glyza, labis naman ang kanyang kasiyahan dahil malapit na ang kanilang, o malapit na sila maging mga magulang. Samantala, sunod-sunod naman ang pagbati mula sa kanyang mga kaibigan at kapatid. Artista matapos nilang malaman ang magandang balita.
5: Aba, ito, may pahabol ka pa. Oh.
13: Oh, meron pa nga kasi kakapanganak lang din ni sa kanyang fans. Actually, Sean's
5: sa kanyang asawa. Nagbunga na po.
13: Mga sa social media ko lang makikita yan.
5: What happens?
13: And happens.
5: Anyway, okay.
13: Ayun na nga at congratulations sa masaya-masayang balita ito. Ito na yung mga, alam mo yung mga artista na we are looking forward na sana, you know, mabiyayaan.
5: Oh no.
13: Ito na at unti-unti na po silang nabibiyayaan.
5: Ayan, unti-unti na nagbubunga ang kanilang mga pagpapawis. At ang kanilang mga, hindi ko to. Kasi nag-exercise siya mga yan eh.
13: Para maging
5: fit, di ba?
13: Correct. Siguro andun na din yung parang nasa tamang panahon at nasa tamang sitwasyon naman na sila. Diba? Bakit naman hindi?
5: Pabihira naman. Saka ano yan eh, matagal-tagal na rin sila mag-asawa, no?
13: Correct. Oo, mga taon-taon na din.
14: Taon na rin, ano?
13: Oo, marami na din tayong parang ina-anticipate din na... na sana naman in the future sila naman.
5: No?
13: Iba kasi yung feeling, di ba?
5: Paano nagkakaroon sila ng anak?
13: You're sharing this wonderful moment with the one you love.
5: Oh, talaga diba? Naman. Congratulations, ha? Ako, ano, gusto kong makita kung paano magbundis itong si Glyza.
13: I think nasa ano na siya eh, lagpas na ng first trimester.
5: Medyo may kapayatan kasi ito si Glyza. Siguro manana ba ito?
13: Siguro.
5: No? Tingnan natin kung ano yung tsura ni Glyza, kung anong tsura niya pag mataba siya.
13: Oh, nakita mo yung ano, parang nag-post din si Alex Gonzaga ng kanyang first month.
5: No? Lumaki din siya, no?
13: Bilang mom.
5: Diba?
13: Talagang hiyang na hiyang ang Alex G sa motherhood.
5: Pero alam niyo ba, kapag ang isang babae ay nanganak na. Ibig sabihin, nanganak na. Naging nanay na. Ay, mas lalo siya nagbo-bloom.
13: Ay!
5: Mas lalo nagiging, kumbaga parang siyang isang bulaklak na namumukad ka.
13: Grabe.
5: Kaya napapangalawahan.
13: Sana naman, sana masundan. Grabe, masundan. Wala pang kakapanganak pala.
5: Totoo yun kasi, pag nanganak ng panganay, talagang iba yung pagka-blooming.
13: Yes, nababae.
5: Kaya nasusundan ka agad. Kaya huwag kayo magtataka kung nasusundan ka agad yung panganay. Kasi gumaganda talaga yung babae. As in, ay, nako.
13: Napapansin ko lang ngayon, ano? Kapag may panganay, medyo mabilis masundan.
5: Kasi nga, namumukad ka.
13: Diba? Nalala mo yung ano, yung kwento ng isang vlogger
5: na
13: nagbebenta ng ano, ng sabon. Yung kanyang ano is parang term of endearment doon sa Middle East ang kanyang vlogger name.
5: Ah, talaga?
13: Yung nagbebenta ng sabon tapos may yung husband niya is model.
5: Sino yan?
13: Yung nagbibenta ng sabon.
5: Sino? Paan pangalan ng
13: model? Yung parang si Habibi.
5: Ah, si Habibi, ha? Kita mo naman, pagkaanak, after 2 months.
13: 2 months, nasundan din.
5: Kasi nga, namukadkad. Diba? Talagang ay, naku, alam nyo na, girls. Alam nyo na kung paano mag-blooming. Magbabuntis kayo at manganak. Tapos pagkapanganak nyo, gumaganda. Ay, talagang...
13: gumaganda.
5: Pero sa unang anak lang yan, pag pangalawa, pangatlo, pangapat, medyo...
13: ano?
5: Hindi, dumadami na. Dumadami. Pero totoo yun, ha? Pansinin mo.
13: So medyo occupied kasi syempre madaming inaalagaan.
5: Pero pag isa pa lang, abay parang, uy, gumaganda. Ay, grabe. Kung kailan siya ng anak, doon naman siya.
13: Correct. Nandun yung kanyang bloom.
5: Diba? Iba ang mas pulang hasang niya ngayon.
13: Grabe naman.
5: Pero totoo yun, ha? Congratulations po kay Glyza de Castro.
13: Congrats sa kanyang husband.
5: Yan. At saka sa mga buntis dyan, congratulations.
13: Marami pang
5: Marami pang mga buntis.
13: The more the merrier.
5: Ah, the more the merrier. Hintayin natin yung mga artista, ha?
13: Oo. I'm happy naman tayo sa kanila.
5: Oo. Sige. Ako siya, yes. Salamat sa usapang buntisan ngayong umaga.
13: Yan ang ating balita ngayong Martes.
12: Heart FM, Showbiz Balita.
5: Alas 7:48 na nagmamadaling umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
12: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
5: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratananara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
14: Good morning, Mar at Nel. Kanina, galing po tayo ng Cookman. Kaluwagan pa naman sa Cookman. Maliban na lang dyan sa may isang intersection dyan sa tinatawag nilang Alipapa. May slow moving dyan. Hanggang nakarating tayo ng Gusa, Galaxy intersection papunta ng Coastal Road. Dumadami na po yung mga sasakyan, pero stopan ko lang po. Gumagana po yung traffic light. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng Lapasan. Sa Lapasan, may kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ng Temrecto. Maluwag, hanggang nakarating tayo ng Osmeña. May kaluwagan pa naman ng Osmeña, Mar at Nel, hanggang nakarating tayo ng Pugon Market. Maluwag po naman dito sa bandang po ng Pugon Market. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng 8th Street, Nazareth. May kaluwagan pa sa ngayon ang 8th Street, Nazareth, Mar at Nel.
5: Ayos! May pasahero ka sa oras na to.
14: Yes, si attorney. Papunta po kami ng uptown.
5: Ayun, ingatan si attorney ha. Ingatan na pagmamaneho. Pati na rin ang lahat ng mga pasahero kay sasakay. Maraming salamat! Thank you sa iyong update. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
14: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Hack Masada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
12: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
5: Para sa ating yan, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes. Sweldo pala ngayon. Oo, mapupuno na. Oo, marami na naman mga kalamansi. Pag-abrin mo sa rep, mga tagak na sa mga lemon. Bakit? Puno yung rep eh. Puno.
13: May refill na.
5: A refill na. September 15, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Headlines sa ating balitang National Senado, inaprubahan ng 5 taong termino ng barangay at SK officials.
6: VP Sara may karapatang tumangging tumistigo sa impeachment trial ayon sa former FEU Law Dean.
5: LTO ipinag-utos naman ang paginto sa paggamit ng STRATCOM system. LTMS gagamitin sa lahat ng transaksyon.
6: At headlines sa ating balitang lokal, 5 gidas sa Cagayan de Oro tinutukan ng pulisya para sa mas pinaigting na seguridad.
5: Samantala, air quality sa Cagayan de Oro nasa fair category.
6: At balitang lokal pa rin, local creative industries itatampok sa Bulawanong Bahandi 2026.
5: NBA leader naman na tubo sa Misamis Oriental na sawi sa isang enkwentro sa Agusan del Sur.
6: At headlines, ating abalitang Bukidnon, Malaybalay City Fire Station pasok sa top 4 sa buong Pilipinas.
5: Dati balitang Bukidnon pa rin palapit na o Bukidnon palapit na sa posibleng pagdeklara ng insurgency free.
6: At halos 50,000 families sa Valencia City na bigyan ng bagong Pilipinas Rice Aid.
5: Sa ating balitang Mindanao, Davao del Norte, naka-alerto naman sa posibleng malalakas na pag-ulan.
6: At headlines sa ating balitang international, Trump pinimok si Zelensky na itigil ang pag-atake sa Russian diesel infra.
5: Sa ating balitang international, parin 6 nasawi, 133 missing sa tumawag na barko sa bansang Indonesia.
6: At headlines sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala na nanatili sa World number 18.
5: At sa ating showbiz balita, Glyza de Castro, masayang ibinahagi ang kanyang pagbubuntis.
12: Heart FM Balita.
5: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling kumaga. Oras natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos, SRP lang.
13: Ayan.
5: Go, go, go.
13: Go, go, go. Good morning, Mami Amy Balumadres. Thank you po sa lahat ng mga taga-kabamanan. At hi din daw kay Mami Marilyn Gonzalez.
5: Ayun! Bahagi lang nag-post yung ating live kanina.
13: Yung live kanina. Ano? Biglang nawala na signal.
5: Nawala na signal. Anyway, si Angelo Lau, maraming salamat. Angelo! Maraming TY ha. Lagi ito naka-share sa mga post ni Jason Space Hard FM eh. Yan, thank you ha, Angelo. Oh. Thank you.
13: Ayan, si Mami Jeline. Okay, Gales, Natanggales family, Maing Buntag. Hello kay Sir Nicolas at kay Tatay Glenn. Diyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
5: Nabasa ko pala si Angelo pala, taga Claveria.
13: Oo.
5: Ano? Ay, papunta. Papunta sa Claveria this Sunday. Oo. Tapos babalik din siya ng Cagayan de Oro na may dalang mais this Sunday.
13: Diba? Para kanino?
5: Makain ka ba na mais? Makain ka ba?
13: Oo naman.
5: Makain din ako.
13: Masarap yun nga, masarap cheese biscuit daw dyan. Masarap daw.
5: Sino kayong taga-Claveria na nakikinig sa'yo?
13: Marami sila.
5: Andrea Ponsica, Memoracion the Second. Good morning, watching from Burgos del Pilar, Barangay 17. Uy!
13: Dumadami.
5: Bago ah! Bago to. Nahawa na to sa Gales family.
13: Gales family. Oh. Si Shanita Divo naman, Maing Buntag. Thank you for listening.
5: Ayan, Gemma Palangat, Bubus, magandang umaga. Shoutout tara mga taga Zone 10 Upper Carmen na naminaw karoon, Maing Buntag.
13: Tom Jell Miles, ayan, Maing Buntag. Good morning, Sir Jason Steele, Ma'am George, watching from Burgos. Uy, Barangay 17 din. Uy, thank you sa inyong pakikinig.
5: Thank you. Ngayon ko lang nakita. Mas mataas ka pala sa akin. Talagang inaapi talaga ako ni Mr. Paring Totor.
13: Siyempre, para...
5: Todd Skilly Gatsby, good morning. Magandang... morning, mga taga-Kibawi, Bukidnon. Loud and clear. Sa may Todd Skilly Car Wash, Kibawi.
13: Ayan, Abby Ye naman. Happy morning. Shoutout sa Arabella. Shoutout kay Arabella and sa Aura United Swimming Club.
5: Oy!
13: Congrats! Good job, kids. Sa 4th Diadi Swimming Competition. Uy, congratulations, kids, in Ara.
5: Ay, no, talaga?
13: Ay, buntag.
5: Sino siya may-ari ng masarap na mamuna puti,
13: ay,
5: di ba?
13: Ay, yes. So, no? Sila yun. No? Tsaka yung masarap na mga pastries.
5: Oo. Basta yung paborito ko yung mamuna puti.
13: Masarap yun.
5: Kailan ko kaya ulit matitikman? Brian Chavez Villarasa. Magandang umaga sa lahat ng merchandisers sa Kevin. Oy!
13: Uy, may buntag.
5: Magandang umaga kay Antok. Kevin Kai Rebisco og Mond Team.
13: Team Wadwad.
5: Ayan, Monda. Team Wadwad.
13: Ay, good morning. Danny Mendoza Navarro naman. Pabati naman sa akong friend na si Noel Ramos.
5: Ay, kababata ko yan.
13: Nang happy birthday. Happy birthday.
5: Ah, hababata natin yan. Mga tropang pugawan yan. No? Magandang umaga, ha?
13: Good morning.
5: At saka kababata ko kay Noel, kay Danny. Yan.
13: Danny,
5: saka sa happy birthday kay Noel Ramos. Oo, kilala din natin yan. Oo, kayang butang. Happy birthday.
13: Ma'am Marlene Loren, kahapon. Uy, happy morning po. Happy birthday din kay Marlon Joseph Galamito. And greetings coming from Cash Count Department.
5: Uy! Ay, buntag! Annabelle, magandang umaga rin. Kabuyaon Tabano, good morning.
13: Good morning, Damsoy. May buntag. And also, hi to Sarah D.
5: Hi! Si Sarah D.
13: The place to be. Good morning din daw kay Papa Ru. May buntag.
5: Ga Villanueva Balbon. Magandang umaga mga taga-Pangantukan Bukidnon. Maraming salamat.
13: Ayan, si Mami Remedios Gemelo naman ng Crystal Maramag. Happy morning. Thank you sa inyong pakikinig.
5: Abay, magandang umaga din kay Irene. Abay, may talagang bagong ligo si Irene. Ay, talagang ready. Magandang umaga, ha? Talagang looking good, ha?
13: Correct. Ready na yan sa bakbakan.
5: Ready na.
13: Oo.
5: Talaga naman. Sige, Ramil Cornelia. Naminaw o nagtanaw sa mga taga-Promise Land. Nasa Iligan daw siya.
13: Happy morning mga taga-Promise Land. Makasandig kay Mami Ophelia Restore. Ayan, may buntag. And kay Angelo Lu Pitogo Gaid. Good morning. Shout out kaya sa Pitogo and Guide family. Watching and listening from Barangay Kamamanan. God bless. Thank you.
5: Nako po, si Papa Ru. Ay, na-delay ang flight. Nako, ay flat ang gulong ng airplane. Nako po, parang naka-delayed. Pero from 6:30 naging 11. Yun ako yun. Buti nga kayo, Papa, pero same day. Ako kinabukas.
13: Ang balita ko, chance passenger ka pa nga.
5: Oh, chance passenger. Nagmadaling araw pa. Inuo ko.
13: Ay,
5: talaga. Ingat, Papa Ro, ha? Safe travels.
13: Safe travels.
5: Si Bev! Magandang umaga, Bev. Maraming salamat. Always listening from Buntod. Natawa ako kay Jason sa pagbuntis. Kasi ikaw, hindi na ako naniniwala na blooming ang dahilan. Ay, blooming kasi dumami eh.
13: Sabi nga niya, walo.
5: Walo, ano?
13: Pang walo na yun.
5: Ang dami mong blooming na naranasan. Oo, oo.
13: Happy morning, Boros. Thank you for always listening.
5: Si Gay, sino yan? Si
13: Gay Baha Makalaging naman. Ayan, good morning. Shoutout sa Makalaging family sa May Talagiron, Kibawi, Bukidnon. Karo pa dyan nakabalikan. Shoutout. Ayan, nakauli. Gikan Butuan. Ayan, God bless your station. Thank you. Ingat, Papa Ru. Ayan, ingat.
5: Ayan, magandang umaga. Good morning. Shoutout sa mga ito. Dolorosa, Dangkagan, Bukidnon. Galing kay Ribenson, Adaya family and Collis family, Tamparong family, Kampilan family, at Royles family. Mayang buntag.
13: Mayang buntag. Ayan na naman. May dili na naman. May yung signal natin. At speaking of kay Kito na Taxi, maraming salamat sa pakikinig. Wadwad, limkit kay... Diyan sa may limkit kay lahat ng ka-Heart FM.
5: Uy, talaga naman. Ha? Lahat ng taxi sa may kit kay naka-Heart FM?
13: Oh, wow.
5: Sino nakikinig sa iba? Ano ba?
13: Nako.
5: Ano ba?
13: Nako.
5: Ano ba?
13: Hi daw kay Makins, Bobong at Arnel. Ayun.
5: Pinsan ko, na gwapong-gwapo, na architect. Si Architect Raymond Rotoni Marin. Minsan, magandang umaga.
13: Ayun, Buntag. Thank
5: you for always listening. Huwag ng bahay. Oo, malupit yung pinsan ko ngayon.
13: Oy.
5: Ha, pagkailangan mo na architect, ha?
13: Sige.
5: Nandito dito lang si Architect Raymond Rotoni Marin. Ano ba yung page mo, Insan? Para sa lahat na magpapagawa ng bahay dyan, ha? Papadesign ka, baka gusto mo na lumagay sa tahimik. Ha?
13: Magpapablooming.
5: Sabi mo. Gusto mo na magpa-blooming, ha?
13: Yun na yung mga bagong term yun, eh. Gusto mo magpa-blooming.
5: Gusto mo magpa-blooming?
13: Magpapa-blooming na ako. Ano ba yan?
5: Ay, nako. O siya, aras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. Diyan nga po ang galipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nell Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghati balita.
13: Nell R. Shaka.
5: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
15: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
16: Ako po si Rufa May. Remember?
17: 93.7.
18: Delita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
18: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
18: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
19: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo.
17: Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
20: With heart.
21: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.